na alke na ainya ele dosi me yunde ki sense barnga na kina no enkami eten sok so gelai ba alankel na madar nga ga hay indara le babi ila mado gel delin yono ko ajani ngo lo badwo din sur ngoro ja ele wonaji asain dosi njamal gel inan gelum e ibeji mani madin joro star ya jidin ton gelula ay long din ton ay long asin dosi njamal gel inan gelum jidin ton se gelula ay long wala jidin surun ko mal mal se gelula ay long al din bar se janan al njamal inan long na asa din bar sin jamen gi asa ozak nuy ya ngi gelum sal ozak din so appa ya di nuy ke asa gi bar sa jamen abas bar sa na jamen ba so ozak nuy ke el jidok abas ya ke ba jidok asa jamen nuy mara abas ke gi bas ke leling izien kan ela un al metel mbeleng abas din bar sin jamel ci al na ngelum al bakin tori nga jigil tori tok ba dele duiti nakin is al na ngarin we kin is ba gi jimel ela e basa din bar tok el jigi tori tok gima kintore isal karim wenge dile wenge embelengiasa isjeng embe ilolo derisi wala ilolo gudinya ilo dokola san gudka wasan do deng arrenan jaran abajola sin dimbar sin jwa gial inan jalo mayning ayba der ngona din sur jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na ka ja wala ka ja ba elelin jala dimbar sin jimela jinan ja iji jala wala ja ba ne yi wukti en dogal jeng ay elen si jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe day mborudio ne inal eten sogle yena day mborudio ke au ken nan kayen jalo ma kergel kang lom pin sabba adi kayen jalo ma kergel kan darman sabba adi kayen jalo ma kergel kang kayen bagingan sabba adi kayen jalo ma kergel kang ke ariberi awuki neskirgi ngonyette nasur ko ni al do don inen jumma na toringa kinsi inen jumma na putten inen jaka ngui sen beleng inal ka kirgi na kin toringa sel kikam alan kikan na inan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba duin bele ba delling ini aliyene jundi namanya ne kikina ngale ka doobe dooji aba buruntaare ajawo ba walgal buruntaare ina lomba dok ala ma nyettin kwa lo to kayino ne doonin ke dang do ko rojiti walgal ko asi ko rojiti do ke na burunture tipke ete ela doon ke nje nga doktar ina fi ade ari api ba nan ke na wi ela doon ke nje nga doktar ina fi ka wu ela wona yene surugi sabbe be gide nje maraba yake ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na leaba kela kele na juta kulinge le adian woro ta ganjaba na bela has do kay mara ko akital doktor ragale ke ikisense ko nyet kan surnga wasenka kan surnga sen wasenka bar nga nyetin ko akital tawran ke aiziaba do aljo naski utorade sa de menja do ke ji torik di njuro la jarti ngi basan arabe jong di njuro la jarti ngi balan arabe julu din juro la jarti ban sawak jam din juro la jarti bo to ngaso ngage al do pal juro la jiona janga ina lang na din juro le pakkat dakke akay wala jidok ajarti be na mallon pines elnes jingones ina lang ja marakidi alanduk din tabu inja ela duo al jigiona dembru otanga kele njomo simmo gele jidin tabu ntor ga jarti balen jumo ela duo dembru ina la lobal ina long al jigiona jumo ela duo dembru le ke wajinya no mara akuro balance kene lo kerji al ila al karza ila lingela wala gal ila lingela akuro bado wala lo kerji an nan ke din dido ba itage ne so nga ke ngebo mara lan dobi do nja ila lo al jiyo no si mo yeddel dile dobi do sins utena indele nga ba akeba mara alan dobi do deng tabu ina jaba kal ba ngal ba inan ay mbas ila burula le jiyo la na isa so si motio din tabu ina jaba si ando kala mbake na ma ina ran ke ke nje ga ina lo na janna ngela li lolo dok damini ya jaba maran se ki se kina men kambin gibbe nyarta badi na gibbe dio al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel
ina kida mbural alge benyar tay mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes erit jumal ji joni ila ibara nal alge bedi oy lakin gi benato indel wake ba barnga loke nan ila nyarta ko ayin eri ker el diwo ko na bumi walgal duna jingi ila nyarta ko ayin de ngina nyarta ko loni sokning el nan duo ila nyarta serang nan diwo ker juluna jingi nama in engnela jebe diwo aljete sokle dele jay ya boru diwo ila se jisi diwo lo itel gi dele jay li anamas lu dongol nama sin duo maman de ngi be agingi alji evel king jenga se inja injengi lo albayay ila duo aldengi be nyarta ke na mama pingi naye diwo en kin na mako lan duo bi duo din jorole uto nga ke piri yaroti ala ngi da jowa te ke num pisse nga mi kalas o ngona bira khalas agi finish no ala ngi nja kise hense karo duendo galamba o kadon ma gibe diwo lo albayna ni gibe diwo ju lawla kwa kila gibe ki won ko le kada wala gibe diwo o lo kai al kwa ki gibe kwa ki mbor won nyarta nga kayin dog na dayngela nyarta nga ingi inang na dayngela na kawnge na na ki won ka we na ete bo ulminga ki dayng gibe dogel no na dayng bor nes ko na dayng gibe ke ete sogle dog ba en karunge ya gan nyarta nga wala e na kwa ke nes eri en karte en gibe ki na duingi bena sage jato ele so golundu la ona gibe di wodo inalang borunje ngwa ya nginange imbela nga nankin so gde kula ba gibe di okela so gde gala mbawlo anankila so gula ba ila ayele gibe di wala mbawlo na inalang lompi duo se zul me api ba ken tam maneta kelal ba ye beleng inalang kise bas fegele si dele inana makai nama borunga jalomi etal dim borunyar tay nama jekke na sur jonga lan jona duon di oji ngi li daba ni fena duon nyar tay nga nama joan tabu dinga nama pe man nan diwe nama jo kala sala ngi nama duoje na taltal jan nama duoje na mutal tal jan mara ki sense ngamya dingi si adi nyar tay ji bende nyar tal la dimba di na duon diwo e la badengi ki dinga stili ba duo diwo dem o yogin na asa do kay no ko ya kwasi ki wonga kera al duon la yene duon gi be diwo kwa kina kuya kwasi na dingi yarta duwa ke balangi oyo kinna nama mitira ke burunta sale tena dai buru ki kwam buru kital kwa ke na simo ingi kambara ke dik nama ina en kamen duo bi duo al ni pia na pal kuro na kwam buru ngali jio na simo ges enga aba jongona jige la densi mindok in as lomba ina lomba na di ki ding ding de nyarta la kidik lompi sa banando glomi ngindeleng inaka ege lompi ye ina eskwaba adi u kusebulo alan jekke na jona jundi lita ba berinya na majinga no alkwa enka me dinzi adi tokkele nan se yaring adi birinya lay nan se yaring jalumi tal balong gesal bas yaring maraba injwalan do kidik wel na kidiga wel ba ela ki sense ba loso sur si pie yo lompi se ba na lompi ka ela se akwel ba etenso ki delling na ma inkir sem barnga ki ki ka nge nga al kai daran ki duale ki nga nga na ani in long na ani in long na ani in long ki nin si ko war jabe sen ka wena ko de na duwa ke bal baragal de vi na duo al jumana duo an karin jeel ani ina long wal gal duo jumana ko an karin jeel ala ani ina long sukari bay si kwange beltiel kaangu ela unas kwangu jagat kwangu to ngatari fi ne juru dingi re refreshing en wajang ku sia ke lalba ke mbay si eveltiel ni may wayna ma kwa jonne na kwa kay mara jaba ni fe jigri sur muxtani duom bere to dok si tares joba na din su si free in ja en alba jisi lom pete wa jisi re bulati ba banja ngi nan simon mara ka ingi sun wa bar nga lobi lo ding ba ding wo kan kera tori gen wo nan kan ke ines boru kuful na kirul bor nes boru kuful na na ki asen lompin sabba e je gil mama ki kila don bara to yakwa kila don bara to yakwa les gut ke venes in ki we ki in ina boru no suru al tala ines ki ines lompe ki don bara an koran rigo
dose asanga kondiba ki maraden wala kuso ngana dose se tenes jopel nas jop wala ka importe nga kari kwa kela na kumal porre nga kari kwa inamin kay kuku wana kay ngwana man kay nga bangale pa ngana mete el na daile pa ku daile na mayena wuri nga en kan karza pai wo nga sai jin kwa jato bar nga ki sense dulin kwe annan sik nin o nga dulin dio bazo ke taung e long alan duwe la tala ngoro ya sa lompe gisi inrigo in tala la ke kre jari pakka to wala juro wala ke dombre an dore mara ke aban lono dombre an gudja karil ki se se ban ku se gale kay nan no ku se gale ko so ko tabu wali na ina karal lompe dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa ba dulingo esalang e wanas rigitia tani yena intiwa aida kwel nay ni kwengi nan ajanga ba deldin dio nan getiwa in atiwa ba dulin kwesi ai kalang ewa namaz letan utonga jitting a no in siya kwa ba idala mara tenge agis ya dulin kwesi ka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba kakudin kilma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopoba ka un akwele bala rigo mara lial ba jegile na wodam le koronga longole na etiri ko na tabu mo jawi al sitani mutu abo wal gal erbeti mutu abo tamen ko duldin ko sika ele ngala yo ba san uto ngade le kati a maral inina dora ko rel kana isa san kati a ke redik asan tenge a ke domboran dora nas kati a nawa do gele tin le aswa ba do gundi na mule ni na mai na dulin ko lo le pao ke sen sen ke ngoro ke la sikeri nga jawete ba ba ko ele lang ina nge engel lompi do ke ele tin le do na ba do en kwa do gwa sanwa ba lamba uina ala mara tenge ngas a le aba ke le tenge ngas ka gulde le nas gut pia na jegi le tara sin de na pingne to putu pia na ke lan sin na lampia le na mabisa ni mana imbisa sikela skesela lompia selba dimbisa en sin so din so se jizela de zenangi imbisa jizgela egen la lompesa da bisa do bes elenja alan kerin jangona dembele kel jam alan jato lo elesa jisi inja zempia algusa alan jona dele ya alan dilo elesi do ke rabawo kika ki uta to legan jande ndora kinnanama yengena ba enas ming nule wana to mon putina sa sa wanka wena men na min al min wada min den zaman leki erbet da man el na man yena nule fago na ma doge ko wana na so waki ni na man ke el ronde jumni ko ase do al ni fena romuni yelon pe do min wari na pe abaran kera ko ase ke ngwase nga na to lek romuni no doge la nga fi aba mara na me asa dulin ko eto buto ke na me na man kera lo ngale pago te gel na yena ro ina muni yetindi mara baran kidi inga min kieten sogle in kidok talai inna boruna suruna ka talai lompi dele tenge agis ya nes tenge ajan modu ken tenge kela se kafana karinga tarika ka tenge lon iskin le nes ya din suru kin dola kin mininga ne kin bar nga si joyenge ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surung ken den tala kabala ken wo akarala kan dolang tala kabala ken wo ken wo ken ala kan mininga asa do kan ke ayanga ne yakin do asa kan do nga buru ken aha asa do kan do nga ken tenge atare ka asa lomping do ala mara de un yuzung aha na kan bar ngan joenge asa ngwa kiran sur ko ngi na asa sur kirgingo den tenge se do tare ka asa kinno manin tengia ongalge tengia ongalkin nanyet kuri kita lon pikin esa dembia na kela kwasi al doktor romuni wo non den tinle dok tengia kin sa zonas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarang inang ala bawa kwasi mar rais mara lompin tenge kela na makaringa santare ka na enu do tsiki tenge andora bele azu lompin angwa na mara karinga santare ka no ro el na muni mara barnga kiete do go enu nui tir kringa
lompinken tenga di la kay na toga ka kayen la barnga sikkanan na akwelba in tenga digi dala surun towa towa kende na kerban kusun in aulay kay mininga asaka na do kwanyet akusa bana do kabe in tenga kera wala duinga do na inen na mankan dolan sabaita sogle dogola dokenga de kina asa peita kuye na dinga sis kuinga kirgelnes kuru kalgeli na dinga sis kirwe ki beris ki beris kalde tulin el kintala ngi ki min war jabel kosa kintala onga ki ziki min war jabel kosa ala ngari to dogel bandi yokari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sogle kintenga tisin nyetingin antarika kiban ka na manin bajle ka nan nan romanjle ka ki sense mara taras ka mara ete al dok sok pa gone duo kere de juro kan inquel al duo kere de jangana juro doglom pine ra kangira ingis ko na khala sei inang tirik ma songe ese juro tarija kanin yalang en to le kanin bakin tenga digle mainin jangona toxi badenja alya kasi surin joingi intenge awol kwangi barnga si boyngi surunga kwengi ka kwengi lenda matenge kerkegil ale tagati nafs dog dele kawsi nama ela dikagil arital nose den dinom dog kawsi nama skentenga kisi nye tempeska kiden talan genel kin si lompini kisi aba inalanka sarale jato njato ki lul ban jerina jumo etel jerina jumo ba junina kusen kay mara saras jerina wal ban jumo na kusen kay banani kay lompines bo inalang kaung dingi ni kelma sondoro gayo ela woni jawna je bagi jana kente nge bagi ja na kidik dimbele e aso ke borai na ki bora patay bar nga kiseze kin nana makay sen age ki akoyel bala mining kela sikir tingal ireren kela kapya ki mining ralo akem wala umene lo akem ke sa mining nama ko lan kense an ki sikir tingal mining au aba ilong alboru dio kainen su inen nge tensok le hazeleng ya illa lonki alang kain sorong asi ker wala ilong asang eridle kawing yal undule sekinya sem mabau wala kainin sorong a ker ine nele erin namas pasin tinama dakki undul namas pasin tinama dakki undul aba ilong na kain bar ngasi kanan na kain bar ngasi ker ki nguto akiti ngali yang kawe jato man sogit pago na elabas pasin tinama dakki undul alji de ngura jawa jato nama el namai paso nyete nama yumane ji wori yang nyetindi na ele na makai ele na maporre akari kwasi de di ngulo gio gisi wo nga kan kiru nes di ngulo kondi na mangel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa ina beles ina sms ana kas ang na jika ngungi kin na makien singa ke banaki sense a au na jenga ke injenga simo so ko tabu kwale na au na lompe juru nga ge pali kwa kiye mborunga lel kwa songa keng mara duala kebal duo nganyeng duala kebasa duo si dig au isi beleng kwa kiye mborunga le songa keng duo kebal imbeleng alka undaan wala ka sharta yang wala ka sultan ang ille li tiaba nifia na keng kwa bajle ku liye namas kona sultan liya kanea ye ya pibeden sulti kwa skundu lana kawiti ya isi abay le duo si jige lal kwa pota ka iri kwa ngila ina amerikan dere isi ewel kwa alye ina ne borusi tefia borusi ki ayanga nintio ki ayanga muaddada tio ba namas kwasi terifia lansan kwa kaga dwin tinal pago ala wel banal hadwi albay in america raisi albay kanal haddu dunga del fago kwa namisa nga lolo ji al sasonga tolle jang tari sasonga ya ki kwan sasonga je kia al kwele san soga janyi kernga jegil induwasi nas kwa kele ne den sursi yetu ga jayo tuma mangi mbelan kamande ente mena lamba yetu ga jayo tini kwa namaskele namaskei ngi namasane lolo jela mba inang alma ji jambas namaro kawe namatan ke ayangan intio ke ayangan ya kela marale kela ayangan denga dile alos pa ko men ko ko kasi aina aila afim ba kwa namadu ngena na indu sina zul men ala kaba al sohay dok dengi namaye mbelan al sohay al adui marakain uto alba ouna kain
kuring na dan ka intengi na dan buru ni alba au nas kikin kargi ti bas inang na manin genes del dia ina ka ngui in kul ele duon den si me alto le pia na alto le pia den si me nes kai na tare vete na asa kikalum kin ko basin tare ka na masin del dia gi kikal ina ran kin orre pora alanga sotana mana kwantu le tip ana aina num pissing amna bir au alang alang kaina member charta ana kwantu le tip ana nu amna bir au na indere ngal bokwe di koma la mamanji bat alanta buden sa bajawe kai ngaba tabu sa bajawe ti no ina ngai ba yitara ja o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul je bale tare se yal munasibe de lo kisel e lo ngal ye ina lompi ya na kwan kama lompi di le radiane wal gal din iri kil masim mo ngano gisi ela lo le yes undul lang ela ngalo ena lomba do gaisa kidi kwa kundula e kwa le abasti mengo aba ilong na kuringwel kisi yala ngina ngalum aba lon so tajo kisi yala ngina ngalum ba jo na lot jo al kwa kome na una kela kwa kola kuyi kela kwa si kola kuyi kasol na mezi la kona ina langane al jijweli lakini aba isko na asantin le ina kana charta gis kana wala onda gis kana wala wala ki gis kana na lota jambal kwa kome jeba surpie jaw na kela kwa do gisi batawa ina iskerin hokalde na ya zalum bakai aso ki borai na ki borabotai barnga ki sense o belna dog bago nyetin do bi do ayna sirim men fiya kital ki kwel alande en ki so barnga bago de sirim men batara sende namaz do kago kwasi ital to lej ital lo alangi so gato bukwale ki ngi tumo na ki se ki aba ilong na dentas de wolga dentas kude barangi long al korke na duo ker el na kwela nda intas le kari ki kudu mbara mayne mbasur afen ko na mbasa el duo zikal dina yel da yongore wala undu la zikin yosokuto ako sengapi mara la kida yon payidi yon maka wongi na skatko na ye unse yon ambeleng eten sokle ka mbara kina ke indeldin de stajagi nko linge kwa kita longping ke entare yon kwa ke koranga nyetting soro nga si abanan ba awna nyet ting kwa bas birgi on bas surputonde kimbonwa nyet timbuluna inan kkire ni na borwa de kengeten sokla bani fena duo ki kwa mbayinga na duo ela borunke en kona pa kwa ba nyet nui ka vidia ti detna boru boru kise na kise boru ken kuri ngana kuri ken kwa nan kwa ge kise nse inki do kala una ina rangeng kay mu to ra se asakwa min tori kelni ki ailon na ken sifata kelazi to ka vidi al edni ni kakira kar na mga sa taking as dan surkundi mara kise ka embarna kisi tawa kaldi kwa kital kina kise yense tari kawe dobi duona kena lompe tari fe kira inkam mengalang aunas lompe darraga pe allo talke kuro la kerinke taro la kerinke ditong la irinke pugo iri la ke lobi lo alba kena dan surungunyin ki lompe se basen kumel asan darraga pe ayesi na unse ngiri albas jumo lompi basi na kiram kisense ouna lompi ka krepe ana ouna lompi kien kien la mansuri ngena albas yen kwa ina lan kirgina na tare to ngena ka kwa kital ka indien sabba lo bilo aso ki borai na ki bor patai barnga aina na magal setting kuro e namas kai ngo na kai nga ki borai na ki bor patai Radio Samar yay al gwengin den jagoy lobilo al kain kibian awunas kaititi elawuna bele kwase kilma simopi na kise aba jona jegla kilma simin dele na awuna bundina seyey kain kale janun sabba kwa nyettindi mindien sabban man kiren sabba na awuna skelbam na awuna skiban kanyingi alan kain jurwas lotok tarika

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na utan musi walgal dai borun ke utan musi ki sense ki se ngas kawe ba namaro yei na lompile ke ouna lulande kongol namaniko kiro konas ko medok yome ko aka nyetin dua ke ba seti del dindio maraba en ko el dobi do al ke alan ridja itrik e asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa ores erdigya na lompi dok sitimel yel jara ila tala do gala yene asa erdigya di lonna ki koran songa yani lole Abraham Ismail nertete khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye ki na lena jijwa surin de njani alka indaran ki doane kwa kisi aliena uto akose akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyin tibara kise namado giye ikiranga songwa do wasanki ankanyin adi lona ki surin jwenye na kenalji jwa do kise bai ingina surin jirgo undula jaba ni fena dosis kini ningina njaya elatin kuselale kise kinba ina surin jirgo undula nangye ina surin jwenye undula nangye ina dog lompi kwel lompi in sabana su dog sawab jayin sa songwa kinaname ina ki kwel alang kwa utwa juru sa kela ngoro kurolal ani impi na al kapi na kane kapi wana kapi wankila utwa juru sa ngoro kurol ela unna kwa ke ina kane do ide alan sikir di kanyengel so ki bora ina ki bora patay barak ya dog bara mubarak mubarak hesen bara so ke sa me yakai jendel man gagre jang mantara jang kise se kilma isi mwe dog din jago al dog yena jel na jago bara nama yena ki ina ki inkame giten sokle Aljeneski utongan ne ken dangeri ken yeten sok aljei na dainsi janna kamol gal dambur wal dan surul ne bangena ko akiran doanga illalong alanki dain dio surunga si kanan nasen kamengi in inan jalom naji in lo pilanen ko ale jang naji in inan jalom wala illong ki ki kayin jalom man kergel alankel nas nyettin sur kirgi mo minding ne la kusse se to ka alanki kamon lo le ko san ki batta ngali taala dain ne ken sini wala ilong alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba inna namay nada melani derim men ka bara gidok nama dira en jegile ay lonki ilaron alamuto ha ko wala kirgilsin aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray samen na ki boray boro tay bara fodol kinna namay kay melaki kana kirsin ilalonki alando kay na utonga juru sa kensi kaw wala ilong alang kensi nga kensi kaw alang utonga juru sa kaw balang ono kwa surunga si kwenye na surunga si kelikilo kital kenye altaraz gyan kila nzika aso kisa mbara nandok bara ke mandal dok aso kisa mandala aso kisa mingi bore avale ono korongwa jaso kisi kidik nang bara mbara ksindo na nyena sekiri jena ki borai na ki borapatay ye ki alkay na kirsi na mandaya mbara sultan o ki sen sen na sok pa walang sultan elegen sen sen do za hikalom alang king alang tole tip yaw ya na sultan jang ki se bara nangina bara ke sabir sandal do go soge sa men kil mesi moy songwa o ki nge nga do sa regene o bundul ina surunga se kanyente la wona ki ye ina ingwa in dara ye gi aldingi yang wuluk ke nan ki kan alkin bar nga kan rekan do ke ringa laiba albadingi kwa di ina la kimel bakela kwa di radio le wala kela kwa radio kwa wala kela radio kwa no ina ala ba mba in wona gidok dio jain ya pissin ki gisi ngi karola gido dio jain abadi ngi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja ngaba al orejang kidok anka ba ne dio bara elan sabana mesa so kamen do kiborai na ke borapata ke samin nan dambara ke dok abdusalam harun so ke samin kiborai nan dambara abdul gani idris so ke samin nan dambara ke daud zakaria ke se aso so gidok barabata borapata ina namado mera min ke onko na ke ne bule ya salam mera maliye ke sense al ilongala alandayen kuri dok ye kidik al ye padne kore

Asso ke sami ki bora ina ki bora pata ki se kilma isi moja dinja in a era dimbele se ilong ki se nze ki alangu tonga juru sa kela se a toga kawe wala wata juru sa kela se kero mene nga lang kones erit kai nga aliyene ski nga si wari a al kai ngwa na kai ngwa de ngkusi kiro kalang au na de ngwa roka na masin de lo kai nga inalbas ngwa kai nga neskunde. Asso ke bora ke sami ki se na nambara ke Hassan Hossein doka asso ke sami mbara ke borai nandoge abunidal ya hanajal na jago ke borai na ke borapota ki sense kinana mai alki kurker kundul dien wunkirsin alang au nadere dagar garne karin uton ko sa kidal dain sur kai na sunwa sika o kelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong abagal ke kin dombare anden dora de jenga ndok dombare de kenen kwa do ai sai jisi jitibya songala gi inara jo ba isi to kasan giti ya kidik mining kise mining in kwa ba isa songa gida ki a tire e ke kuran jam albabai marabai lona sitir karakein lombe mawo in kwasan yesi kum dalan yesi a kingo a ye asa kuroke ina duo sela ngese la una in kuran yetin kenge na dendo ngakei a ya sa kuroke la duo si alan jase kise nse a era sa baso kes kamin barnga na namai na kamin barnga ki eten so gla bani fiana sok aliye na so git fago a alan ki ritsika al ilong al densei akaimba alan kau na lo togle tiriri kau ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal baska waringwa kimburu nyet tingal ke yiki kimburu wale kin kwa nyet tinga indio ne bi kwa do kerre kalang serban ilong asam burin kise abu jongona jegila ina lompinge mutu ansaba a ilong asam burin alan balamba del limbiditin ina bankangu kullu malban ni fanas kwa boring wal gal kwa boring wal biyo na bayinga mana ringa dok ba ina lan songa king elawu na ji jumman na kwa boring wal ringa dinga king na din boru akayim ba na ringa kila na kila gena jutumonge kila na kila gena jarenge alan gis tabunja mara aba ilon na akilomba al kedik kimitil kayngu akan nen kam do aba torik safira biya ba din kwe ala janiba ala safira biya ba wal gal torik lodi le nya ba dingu ya la janiba kinama kaamu ila wunel do irto do zamba wala irto do kas iwi banina la al ilong arringa kitale longa nan genas ela na daim borus el nas ke daim surutumo wala daim semesi tumo wala orre tumo wala alan daim daran die e wala lan ko ala rinsi ke banki an awori kereli alan soga kunyeba egel na kinana mai ne ine na konjula gena kwadi a ke muto wase a akalu bakete al ko amboriyo wala boroke ngaliyo ina lombal badelin yala nu am ina lombal badelin yasa arabiya on ina lombal badelin al bayolan kwang ayna kwang bela iri ruwa birnyage ina lombalang anina kwang negilan ki dole walgal a kin yananan dio anina mandal aldi ina lomba kire namasa songe kise ilong ye kwade kin nadien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadafin kenge ade ilong na arit bulona ki belen sabai asan iwines de ngoresi ewar ari long na ki dongan jan sabai na sinai asan iwi namas dog de ngoren kwasi ewar asan kwa demboru kutumas ki tarika wa na ringan ke la kosa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba kela enke enyiki se barnga bay nan se sadigi ngi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariam pia ba wala kana maduena yenes beto ina na madui namas agin ibas ko ambaru kinna na makela ngena sa mara ten so leki kam meng barnga abakwel asan kiro boru insi moka ina kela ko al bibia no bon wala ko akela al dogi ina ete kunyir benenga na tawandio na lobe lo boru ngose ba julu imboru ay jammai le ay na kinto ay jammai ay na kin ko ay jammai ke ay na kin ko di imboru ina kalanga nenan kalanga ina kidan boru do balong ina lang mara ki pi elensi baki kaw duo ice fever na kika dora kaw kisuri njwe nya samba nin kikir gona ka kireken alangela odusi to ka kawel duo elna lo ininense asken aba wala loli to ari gina jigila ba kwa kaina kele tena da mboru kariye kise na lodi kenas koro tawra kena jeila as lo aba nan se atiel ngi ba al pugo kenas koro ke min irile duo no kirro long as lungi ba allo kenas ota kenin sa son akisa madila kena na ka ngaina kireni askel ngi ba mara kele na kagile ki nui enam bais long aba ko atare son aka ba ko kelensi aran kulgo mal na karul diamu ban son ngata rai
barga inna nama kilei innama deling dayin girgore asanki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alkense nga kidia nan sokota bukwale a kiro kaim porrenga sa balon me ke balon porrenga si dula kondebe ela una tension le jidua bas ela na king ayanga boyanga isge ayanga boyanga ongalge ayanga boyanga osge osendel le yo yera taral yo na jamba le asa din sur se yo inja jidoga san porrenga si jundi innal ba ela wo dayin wunwai dayin surungun na ela wo dik al sinus jopo na inkwa na lombezi ja na inkwa ka insurun wal bas ko porrenga si undi jidoga lan tare ela inja ela wun neki so ta bukwale dok ba jo ko kan na mara kayan porre kayal dok nas asam bat kayin ki sense alan jamel ngon dai suru ina lan kilo klon pele ban tarasko ka un yela un nere tara kilo se kwasi sallim ka ina albas won kele kele kele na manze kele nas ki ngasi sallim ka kilo ban ka ngi insi ye en kam menga dak sal ke ko na mani dagi sem bela erdik bio mara tare ja alba tare ba lompi na tare si bal ki koran sense ngi elombe ba ke emberel binga se bes wengiti se genna me yawi ela nama en kriya mara daksa mara min ili le sogata bu kwale nama ko ken ta bu wale en kay egel alande woro to le kawa mara asa de nge nga do ho ina wenga ba elle abaka pya abaki surungan ken sondorok jaga na ken janyo juru sakela na surungan nagi janja juru sakela ki adiyan ndora songa kelen sa kondiba ki sense na kwal adiyan ken kelen ni sakela ki sense ba ngina karza ke yenge nasin kinasi burukungan kisense kwa kele yenge nasin kinasi burukungan kwa kele yenge na dara perra kawe kwa kele yenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom pimbele din taske lomping ba ya tarasin din bara la denga lal kenapi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia marakie nje alele na mugara na kai kwa bas garne kawe indual inan peke dombara dui nendual inan peke dombara dui ti egal banjumo kwana songa dora isi a curricular al kisense kelage al lompi en kwa alankawe alangina langawe kinna namakai nama en kwela sanki juro tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa elkan ba inalankan mara kelasi ba inarang dello sabit bondi mara kiem perenga kital do jenafi jipa ngala jaw jibirinjala la jaw jipula la jaw do bi do kem bula kela ba pia ba jena pia mara arang alba elle kinga badangi anton kainti kainti wa nyetinding namas dangi ase afika mo ko atarasindi na do akeba alambar zakim muti lo indin ya lay ba wala indin ka lay ba alang rikering ajundu mana rinden asasi jiti yaw namana men baranga ko kital daranki do ale alang udba nakela uto ngasi bundi nakela uto ayengene skinya sasa uto ngakurebe so kurafe so ngangere karsa na karsa ay so ngangere namado ki kora kele ngundula mungkin nanki ko windo rel delling nanko o ke ne benanga jittinga ki sikirsinga na yenga ke ba inna namado ko yela lang ite nui kari kawe dok ay ki kay ridilla ka na dok inar baka waringwa tenge ongal kele sikunsa namaye ne ki nguto enangi torik namado ye non dentile albado kwa kele tenge asi kafe dok asanu kwa allon pinaran kwa namado giena do kumni ena kina men kamin ki sense dulingo be dulingo na kena dora akural bol gana itin uto ko sengala do ba akeba do be mara inquel annan dinga basenes ri koronja uri si gana se koronga na si kelma poenga inquel an jangona sin jua abai la afin jalki gabarai inkiruk namado inquel an lon pile kawi na sin kwa egel balon pe abaluna erdi kena dan sa bakku sengana skin asi ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara alaka ba azikir alan kisika liuel ki se ba nalangi lompie do bi do se ba kwel nko anyete se ba kwel namaye ne namin orang apa naman ki ngwal borumale tok tok kisingul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kani ba utka we naman kawnge ne skirgingul na sur kirgunul kier beten ken kora akina man kwa kit kan diolo tokang nan dio tokang nan or tokang na aba tokang nan sengiri kai nan dengiri kai masan kia kirgin ba mamang inyana kar sapai na man kila kwa burun wala alkela kin zidan burusi nan kai kwa di buru ming buru buru so sur las kirgin ben kirgin usete badon to birki kan wi
na kaina songa suto na kela kwa na madok alkele dugine jwa badok al kwaiti ya toge no ina lompinde sabba kwadi no adi kei na kwadi no adi kei na kwadi ay kalnga lakim mara alba kele na diang haraf dik kei na kwela hage yang kawa dan surungiri badok kwa ngena toki dik ila dik barasina skwa ba ji al kidi impila ninjang a kiji nga saan kirungo balanda yang hadaf kwa ila dik gal barasina skwa ba ji al ki ininjang a kiji nga saan kirungo balanda yang hadaf kwa no hadafin sababas kwa ngena sinyet kirungo di yang hadafi tal kwela langkawa Niki mamanka ngungi, niki na kira kwa kan lagato wage maraki, kwa kita kambala, kwa kiki mingwar dayan suru kwa nana, dayan orre kwa nana, yena, dayan semendiyo kwa nana, dayan belendiyo kwa nana, nyet kaile kwa nana ngungi, mamang nasin kia kirgima nangal uunsi ande ngere. Aliye ina na ulog dayangi, na nyet tinka inge. Sadding ni duwa biduwa ba nifena lompi indien sababingi. Nasken tinka kira si boyikal kaming. Kwa nyet tinding bar nga basingi balom, lompi wang ki enkaring. Mara lo baising itle na duo biduo basin soka ki kolda jawla na kikil mansimi. Kidik dogin wel, na kaimbar na kital kaine ete burun tare le kain. Nas kain nas kirgiya, ete sokle daim burun na meni, aba duo ilong. Al ilong. Al kakirit daw yeren, na dimbisa isi jayanga san duo si jayi. Jeba ju duo jang. Na ma kaimbar na kain na kela seka dok songa ausin hukua kita sa yenas besa nga konga le kain. Na kide ngele na ma do kul sortok kindele nga. Nas kirginga na kaina kuninga luna to kela kwa ki sense dok o sen ja kweli ina kwel ba kela kwa se alan kwa di kundula na ngama yake in kanin ka wai na kin anin kwa gena kin anin no na jiga al kaja do mbara kaja yi azagal al gal kela kwa se ina nan jeme kai sa di ndigja ki jisi kan asan yamen kin kwa ka pe na ka ki jisi kan afas kuro jeng bas ja abas kuro jeng baba uto jum ba jundi kien gela na kawa kital kay na kawe kisense na e lompi ba kense nga kisile wal indelinga na lompi ba ki duot kere le al dense sepi eten sok na men kamen barnga surunga jenan to leba surunga adiyaran ke ngal da sur na jani ngo to leba au orren sa baki ba sene lan kay mara kwa kital indora kaunge na kwa kital indora ke na indora kaunge e bak mara orre le kibas to bir kay adi jaringe na dogiye na orre adi jaringe le suru nan deng nan ke adi jaringe bele nan deng nan ke ina karal bas duot kasaram kurel al barairel na ina karal bas duot kasaram kurel barangayin na source wajabi na ina karal do bas duot kasaram kurel al dem bara il non al dembara gal bele korron ko na egal dembadil to lekir it aske ba alan jawi al ko ngam ba non dembara jiti ha jigal al badele so to leje en sel metir na bele abas dembara bele ko se ela gi ba ona sinen kidik ba ona sinen indual ololi mara jidele alan reje ki kar reje ndelen asam bele dele so to leje la na ele linga ba le kwa la la ina ngai ba asian ya matke erbeten den den dora resimo ne gido glanke erbeten jikal au na kilom ben dora yirsimo era una base dile ajigi ba ina uton bele duosi wape ba mara ya ba do jegile na na na jegile na ela ya benan yelon sei den juro lon sei na ya ba mungkin na lompi ko te ya in kidin te ya ko en na sei si jengo na ela insitane kusela sei ampi aba wala ela kusela aisen ko ba deling na maskai ko sei sin songa ngere barnga badaran ko bas delling kwal daran le bay ay ani ini dar di anjom ba ay ani impi ay ani kape ab ko mbar ngaba non dara dara al ini aba ilong na surun jeyni alan sur kwel dara ila ba onake dara aba ilong na dang orren jeyni yan dang orre ji kweyni ila dara ba onake dara aba ilong na dayin simen jayin ba awunake dara aba illo na dayin bele ngu ya na dayin bele ke ba awunake mara simen sikka ki dik sime ina orre porin den sime ten sokli ital illo al parakle rimmeng ea kasi ki sense bay sulong in yala ibo orre porin den sime lehena tori ki wongas ka wongas ka mingwar na kwa ke ina ki mburugane maktutatas ke ingi to ya min war al min ki bin kringel
nensimesi kwab urkanin kawe urkanin nemes gal mamanki boru aken nga kirgeli ki boru aken nga ngis kirgeli ki kela borun kwale ka ene kan kwade al nyoke ga basina kela le borun kwale ka bas kelle na kapungeli ay ki mangal ina ran kan ngi lakin no ela bele nyettin to mbabun kidan simesen sen ela ye dos kay moktu teles kay na urin kindi bako agena jela ngana kede nes kawe na jela do ngi alba el din simese de lo sfi ela una el gisinge bela dile so arrayi baden durake sembe ya basere sima butte dekpi nama dengi si dingi kele ya nama ide ndake pe ina alba kike suru tok ba wal gal ina alba kike buruto ba wala sa bikie dake la kinge dake ndake as bamba bikie na ke buruto wa baba wala orato wa baba wala ka ba nama ene kin kam in dang orren densi me do warim men ko alpora ela tinle ina nene ke no ela se evas lompilo na ke la maktuta ta do kin nama ne ala ta tollinga ela al kela ta uta erengele do al kay ngunga min tori kurie nama kela dora karol kela lama ela sadde nga ela si se kay ki se al kay ngua tori do ke maktuta ta kela kurie mara ete in ba nyoy mara bar nga na min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boro ngali ki o jota ngale jawla si mais iba na abemba al tiriri bo bar nga male abo ba ete ki dem boru dayen kera nan kayen akuru kayen kay mara ete na kolunas na kwadi kalduna kwa etade o sola o sandik kanya na lo enkel nen kam enal dayen akuru ay jegil ne en na kukul ki kanya ki kayen barbaja kinal kayen na kaunas na ko la san suri boru nyetio ore na de kayen dayen dio ewel duwa ki aba akuru ngal defia mara etel baka gile na pora rayas kay bolas kirgil nga bolas sura kwele bolaw kwa kita ki bayasan de mat boru kobol eten ma jumma kwa dina ma kwa os kuro na ma kiyana pugo de zikel na menen enal dayen akuru kelen sa soge tenes urgenile kenile kenines kawle ne enaran kawe nayen kai badar ku sin agena so ndi lakina man kam na maka anwi alki sura ko elbana kias kirgi mana ki burunta resa ko baki sense barna na men kambin awuna lombe zikeli kai wa awuna alla zikeli kai den tala insi alan ina ke mana no ngwa ali ina romuni kise awuna sur ko yi na awuna ke sense nga sikana sur si akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alan uto ayne le so indere abo kiel ko uto mang e wel garim a pas ka na ma mang garim do ke ko kuruna karal ka ide orre ko na men ka ma a ke la kinga sikka sin ka wa a hay al ha a ke la kinga sikka a hay ela boron ela belon ro bro kalimat ela tori ke na kinga sikka sin ka wa ela eten so gule nan do to biri ne el nice tungel ene ya men ba kanim bia no ma te kalam de ida lazim kina ndayen wulug leka kire kari na kayen jenga leka kire ke na aw kiti nga sang galdanga na surunga njanan na kas kiwiti aw nas erit kiwi alang kona elerisi kie kagi alye kai kiti alang iskai nga nabinga dongal kirul nabinga torik dosi deranga kiwe na kirul kike mbaringa kergel kibisa nga kipendega kika ela yitebo mara el longan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisay kinama ken sen agena mbira ban akaimba surunga se kenen nogoro ko inan ki kwa kan ba pakkat kwa kan bakwal kan ide die tiri gal ko ngamal al pal pal na le am pal ko akare wal gal ko ngamal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron rokuro e au lompile ko la komala ki sense nez ki ngasi a surigo tolle ne ki kanona sur koyni ne ki kanona uto juru se kala ko ndial al kayna surma se ki uto ande e nage sen kawna yange ba al borgo nyet jabe sen kawena kunde kala si borgo na madu ina kayna al barya ki ni na kala sen kunde na kawna skir ngul ki borgo sen ma kawna te yakawe maraka ba salon be tele sare kay marge na ba ki uto juru se ki kunde ji ina jalo na jina ki kunde na sur koyni kamota kitan sare le jato bambu mana lolera teyande ngure na boruda mbangul mara kiren jalo mi na kera kwa sista walde dogal dio ko insonga ngere e na kay neski ngase e kayen uto intes ka dai mboru alke maraba yanga kay mba boru aislomba alanke a elen sababar nga soge samen ki boray na ki boropatai e na kin uto anken a niga sati darangale bondi ouna sor ko yi na au alan je ngasi mo ki le kay soko to bokwa le ki kay sor nga joyi a alan ki do kawen dai rit kay nga aila skin ngasi wori aso ki boray na ki boropatai a
baislong asatin agi ay na namasgal asikir kaiti ki bora ina ki bora potay.

Baila ko yung alabago dahil ang aldingan torombole, dahil ang aldingan torombole kerek. Bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahil mo rin tili na si dok aldingan kit kundul alangis king asa dora to rin roll. Alangis kayong udonga, kayong utonga kerker ka kwangin diyo. Ilayin na uo aldine sepia kwado kwasi badi yung reyni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyen kawe. Na kila utonga sigal du orrena kirngan kwas karngawa. Kila utonga al orre toginge namas sasunga ki adayin aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilayin asang kila utonga kekerka ki alkayenge na ki alkayenge wa. Kila utonga diyo alki kaw di namas aldingage. Aldinga asa orre toginge namas bas ila orrenge delin orrenge kernan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam le nama surunga sikimu ila bayei na ngkeria gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

Sur jangar askeba maran surin ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok boyani na aba ila digisi kilma si moy kerna si dok ba kilma si moy bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wonton sin dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila na mokwa kit si ja al wu si kweri kwa kila kele al wu si kweri na mkwa si dawen kwe na ma kila kwa asa kwa si kien tare ngale donc kabitia wogal kela kwasi bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirja kirtinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulena ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawen pia uogal alang ba belenga piriyan resing walagal asang belenga Belebi belesi long.

0: Arawap.
1: Ay indir kuyo na kuma. Nagkira ba ba? Allah isa niyo. Egan na kung ini ang kumbay tinan na ka.
0: Lo lo ako nagkira niya siya na tinan siya lang kitina jalba ya.
1: Lala kuyo si. Kuyo si inda lako.
2: Tala. E kie na.
1: E.
0: Kikang.
2: Ay wa wa wa bongo eh.
1: E ka.
2: Wa dalpa wala.
1: E.
2: Ay bari bari diya bari.
0: Kuyo si. Ay na tinan kaya mamang.
2: E.
0: Ah ay di injar si jigil wo kere si.
1: Ay wa.
0: Ay alang na to dahing arugalil la. Wo burgongeli.
2: E ni may las po wala.
1: E.
2: Tule ya.
0: Ya.
2: Ya. Ay wo kere.
3: Wo ya.
2: Ay wo kere ntarawa kadu so sikawa.
0: Ni kelamba.
2: Kela jami.
3: Eh kelami
2: so wa kan tu singkela
3: itingal itimuten atara
2: eh mutya wala
3: egel
2: ay vendelim bar
3: kuiza konga
2: auja
3: ay si bonga bi
0: tonzi konga
3: ah manzi kusia bomba
2: kusia ke bara
3: ya mongwe na wuo dolfa ay vendelim
0: gela kakire kan
3: so gas kan nas kaiti ba
0: eh
3: ya kadran kibas ditet kaiti ba lon wuo tonkel
0: eh la le ngaynye kilma surge
3: kilma kan surge ke lakini ni
0: enyangi
3: nais galtare nga sumuy
0: ele ko sia
3: ay bendelin kekira bomba tabumbeng tabumbeng
0: badba
3: ina mi galan tabumbeng
0: ino lo akomba unas kan na tawal wo burgule ko
3: ya burgule ninko
0: eh
3: ay domi be nako
2: eh eji waren ko eri sar denja
3: kawala
2: eh
3: kamin keni arado se ko ya den ha
2: eh
3: nan sare ko inde rendu tiengal roe rendu tiengi
2: dem bogula gal kan sa so apa ya bas ko ya den aja baran na dikuro
3: insi wa alan jena squa burgusi asanga yaba
2: eh
3: elodi anke ngutu ngake le bas kal gasimbi na makel na kerino ungo
2: eh
3: na ma idi ngungi
2: aywa kalat na koma
3: na galim beral kilul itinsi jumel
2: eh
3: al kwela langin dombre si tulle ardem pia
2: e den erin kwela sang age avene
3: e kwela sang age nie bowa
2: eh
3: wa warangin sibwa urgeni ganase belangal al den dio otanga sa songa si mobility
2: eh
3: ne mayidi ngino unginas ogora pori diala ba kwela alamba alamba jofo dengi
2: ide ngalin kangin jali gi ze avairi
3: ay balba
2: ay kona kago
3: ay na kona kago aji burgu
4: naam
3: naji jaila
4: eh
3: ya kai ki kela tuzin
4: eh bago
3: kul kela
2: gina jan duota ko
4: yang
3: bongwe na dolfa na tolla
4: da tolla uo bongwe da uo dolfa
3: tabumbe
4: ay mete banka kira banyo
3: ko se aska
4: ay tabu se bote ina
0: mam
4: eh kama sande ne ngi mam piri yo doin bote ne la so kin kan itin wara po yo doin bowi ne
0: eh
4: no bat bote ndo ngi la
3: sa ina kwa rete kana jine wal bat bogu tirri yo wa
4: ay bat rete bat koronga
3: ina tolla mbe di mbogu na sa songo puyi
4: kan gis koronga gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ni duire yele debbe mang bat na na wal bat al mbat bogu tara sa mang
2: ah yesi bogu ngira do si pegele sa bakal dola kina rong re kania
0: eh
2: hai uo burgo ditinga ne ayel barnes donga kabi
0: egel to os kabi
2: ya ungi na na rainjo siri rei ka ba ka ba ngi as donga ye bi
0: aso do wala ti aso za
4: ba to le ka ne kering ba do wala ken mang ko ma songa es kabi ti bang hai na na ma piri yang do im boten ing pen iting tek tek ka mang
0: e
4: yo na star gen ka ne ngana ma na na sai ne in do in dal den ri wo ba
0: aso
4: e te bum ba go ya
3: te bum kela to dai sogi
4: na skoro de ka ne ma ne na baba ma
3: ne min dai sogi
4: e pat ka alam sete bata zie ba mang
3: e na ma kela ai zie ba
4: ha a zie
2: ba la ba ken ani ngai rubu ken ji ngai
3: ba dom jang dom ba hai ka ba noise ye go
4: a ba ai ye ba patma
2: ai bong bong
4: eh nei bong bong nat ma ni ani tola
2: na
4: egal gal ding abogal kuro ai kasa ken kwase ani dik tokke tokke ja
2: tolle
4: eh
3: ku sias ge ba e tolle dai mundo tabe nge nga
5: tabe nge da
3: aba ken no ku mona lo kwadi nga tonga kimba bas gal ye si ala nga donga ka rutiga
4: ba uno suwo kuro to da na buo ko bara patape ba
3: eh una ke da intas le
4: eh nangi
3: a na gal torik a dok ker nga ko ingi
4: na
3: ker na ye si kuro
4: eh tolle ba
3: eh
4: bat ke bara bat man
3: eh
4: bat taras
0: egal
3: ala domi
0: aba
3: asoi bat
0: ai wang
4: eh
0: ye borai
4: eh taras man
3: eh egal na otto ko ba dok kelye
2: eh
3: alang dok a dai ngon tong kay ngutan kirsin oye aliena dai ndombore te yang kirsin ye kitabal mugaddas ye
0: eh
3: egal na ma kel na do kurgulungo na ma kwel asallon fi kwasi risin
4: ni menegal ta bon dio bae din kitamen urgeniye kan do ke ganay gine na mbela en kelame al kitab dikena kitab mugaddas kere ye al kwel
3: quella
4: algal ki giren tir kabal kel amal ki tim bela di kel ses tin gut kawa na na mesin kwa indum
3: bar na kasen yalan kolingi
4: indum bar kita mo gadazin bat al quella lan yisi bat domaren ti yakana na tonke
2: la la bela domi
3: won ina bela domi kasen yal na ki en kondo
2: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar sukulang bat domboren ngara na
3: la to la kagal ina minye yal in long san terika na dan dio dan dio
2: dal
3: kana dan dar wuchi
2: mai di domboren
3: ngara otanga kele sis ki
4: Yes, I was keen.
0: Yes, I am. Yes, I
2: am. Yes, I am. Yes, I
0: am. Yes, I am.
2: Yes, I am.
0: Yes, I am. Yes, I
2: am. Yes, I am.
3: Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am.
0: Yes, I am. Yes, I am.
3: Yes, I am. Yes,
4: I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I
2: am.
4: Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am.
2: Yes, I am. Yes, I am. Yes,
3: I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am.
4: Yes,
3: I am. Yes, I am.
4: Yes,
3: I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, lomfi basa kay na risin tetebe wala wala lomfi den kwasi kera az risin balmen torisi
0: menan inne kilma inne simu ya lomfi osoka gal nama liya kay na arden ka wala sadi so sosi mu abaso soka
4: in aldesian simu se pat in le basen ki asor gi
0: inne la ga
4: en bele
3: ma bel nas asoka
4: ayo ko
0: ayo lon I don't go
2: burgola. Nalwa ka misaldi. Jaldi jaldi.
0: Ay ko gisaldi. Ina sare swage.
2: Ijege ba dilaye.
3: Alkil asal lomfi dengi rising.
0: Oso is ka lomfi deng, oso is ka o.
5: Oso is ka lomfi deng, oso is ka o.
0: Oso is ka lomfi deng, oso is ka o.
5: Oso is ka lomfi deng, oso is ka o.
0: Oso is ka lomfi deng, oso is ka o.
5: Oso is ka lomfi deng, oso is ka o.
0: Oso is ka lomfi deng, oso is ka o.

0: Alieke ine lomfi na kegil gal nes arden ba na kegil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idin na lomfi keng domrendio ye tette begis rsing kingasi ay arden gis banako naskel kam na magal kelia na keri totto kulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: jabo
1: digle na men kwa lomfi alwar si kaing banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kaing abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa aule na intile kin sogale asoga kingeja kingile aisa kiden kweng risingo Aljei na yesi miro donga ya. Aljei dok na kiden dora delti en. Aljei na yei al kiden dora rumming tu leke. Nankil manti yingin jarrike. Nanyel odanga nyet bawa. Kiden bele na kiken kuro. Elati le aljei na kiden sur ti ying sipia. Nes kwasi kien ku senga faso. Na nyanga na ongo demba nkuri nging suru iriereng. Nama ille enga al melegang nyeding dieng idi. Na dem mirot al kile songay. Mimmerangang idi.
0: Ine mbelenga kekire.
1: Ine.
0: Na jammail.
1: Kekire ge. Eina makaungina nana kinsi tok tok. Jurung alis kegilia. Lumpi ay kuai. Mintori.
0: Esa mintori resimo.
1: Esa resimo.
0: Abang asih.
1: Keng abang asih kikeng domong aku apa ya lah. Kia itu ya. Ki koranga songa.
0: Nak kira kira.
1: Koranga songa. Neng orang balik dorot oksir resimo. Ki koranga songa. Adik ki ye ngai. Adik ki kueng borai. Ade ki kan dorai nama resing kita kul iki nala joba aira tamaru yual ngin nang ngi hai ki nala joba juru kel ineng jong hai lulin gelunga sa ineng kila no nyet
0: korang age
1: korang asonga na intile na ngai ngi na pe ngi na skina resing idi na aning ila tile kel kami batara sanga ai inzi kagil kai na ze kai na resing intile
0: lomfi na min tori kenga nas kaim banga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kay na rising
1: degel kang hi
0: ene na maye na jinjwa na hekin si do kela na rising ene ngwa wat al kena rising lo diang asa kiel nengiz rising marang kiloriang de nga rakerengel la e ko kulle de nga rakerengel en kasal lom fi na rising o lole daga denga ran karamba ile bakil kilomfin kan kikute yang ira lebesin kiu maranga bay long na kilomfin rumingas kamba na meningas kamba al jarung akan sur deng raken kembele ang ran karamba loden matgin duodik el nes domon fago ira dog matin bele na mara gulloni na al mirsali wala ni nalen gwal yetori kim mirsala songanji koran risingo na dog kelana risin ni nal asayeyi ni ki domburen dio kumong insi do na ardenga do lay lol aliyene skenes racing aliyena neskinga simbele kwa
1: ene jingo do kirinjawi lobi e kainsi na racing mara kambelenga okay erbedin beleke
3: na
1: lobi beleke
0: na ingeliye algiskaine min kikahungelsa
1: ene maden tarai erbedele ne man pech pejung ulbelta nangi jundi alan sonu mari ngo balan war war
0: alan al kadilenja
1: egen ne dora al kadilenja ne dora al dora usi mere indora dik nama dora ilena solom sike nasi tariki
0: kan ma tuga onyeru
1: ji nama injam indora solom giri nyaw ke kindi gwa lulai
0: nangal dusai
1: nang zukia ke in nama digi awule nama skilo ridik elane sim kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
3: yele kiyere dinare di
1: ine
3: di
1: surji ji surji ya adi yo la tulai wala di adi yo wa tulai nama ijegil al tulai mu ding remba al kilom ping eren
0: tulai
1: tulai ile ba ding eren tulai nan kul dialenya tulai abai ile dik jittiye za embelen jojo basi njol ngala shitan nas belen
0: ya lay ba
1: marra ki al dom borse ka kan sekol kay ngi sis kam helan kala tanan spirit jenga kiwe ngayin ne ye ngaskal nga ba ba ki en karaba nyet kabi na lumpi ku ikal gale alumpi jalem pia
0: adi tulle nan ingama ali fiya
1: adi jitina
0: ma ma ngama lumpi ya
1: en no ma tan
0: lumpi ye jitisi ya fi
1: api ma pelet ye ndom pia
0: lumpi tori jitisi ya
1: adi ko ene jiti pia jisi pia gila na janga ba
0: ay pia ba
1: egel en ma
0: ye wala otan tulle gal nyet do ngay njaba
1: ne gal en ko ay al do ngi za lumpi ya al do ngi za gona lumpi si kel ma ke ba tara joyngi aske ba
0: egel na jima jaram ba en ki kalun sa joyngi si
1: egel na den tara
0: ore ko joyngi si kal nga sa
4: na ka se ke dik dogal ba hilong ye aba warren joyngi la ke ba ka se ke dik ngis long ye ina abang ande mbele la se al kwamang ye lompi wala duo se zaung elba
1: net
4: abang tori en kiral kay mang abang kiral ba lonki kay ngu wala dual kay
1: na ka be ngeri ngwa brem de ngwe ba nyedil ngi ngi ngwa nyerin de ngeri de dokya na kwa
4: de net le gati
0: ki ngwa al kerebel de kwa ge al isang kwa ge
4: na
0: en kanal brem di nga bay
4: di nga bay
0: ati ki ngal musa nga ge
4: na
0: brem di mbay ati kwa ki ngal ma sikeri kulija na ndo ngi kanal brem di mbay mara ye na ma en kare le peket inwo musa ni nguwa laiba ire ne no yeri ke na ngi ko mo uke ko an musa putton na man ma ko yasan ire zata kagiya in yalai ki ine kai muwa ki do kai muwa di okay
4: baba
0: egel
4: kai muwa di opisin ge ide
1: perje perje perje
4: jago
1: aso perje perje in na mayi asa minwar kai wo nga si risingo
0: risingo
1: Nasi kiki nerezi. Nasi kiki endogo lang erengrezi ona kiki endoma kuwa. Ji imbelezi yozo.
0: Beremzi
1: lumpia zikuwa. Al jorone la jole surual kis kami. Arisi ngoba.
0: Arisi ngoi.
1: Egen.
4: Ba kuasi.
0: Nadoki. Doctor do kanzi.
1: Egen.
0: Use zizi doki yengare.
1: Egen me. Kila mo ambiale me nengel. Inengi.
0: Majra me ntebunjo.
1: Iwe
0: low kena smosotka. Aliye imbeleng. Asa songa kiri kuale. Kuasi. Kede en kwen dora risingo. E jone se lelo jizijel.
1: A ule na man kwa.
0: E.
1: Aisa kensoka keri kwa le. Kide en kwe risingo. Ne yesi. Al jundi. Ne mirot. Nyetin den don ake. Mirot nyet den don ake. Na al yey. Ne kide. Ne kikie. Del disi kawe.
0: Aso.
3: Dengwezatu.
4: Ndiji mayar mani. Ndiji na jona jigre. Ye ine wo baladen ku empal. Do keri deldi no anila.
1: Ege lenin.
0: Na gel dogie.
1: Na ye dengwe kwa.
4: Ndiji na ngala kwa
1: nyeti. Gang dengwe kwa. Ka na duimba al tokkan. Aida ka jigila le jigila.
0: Aba ye si jigila. Aba ka jigila ba duimba si jigila.
1: Al tokkan.
0: Na lori angale mbeleng.
3: Demba do kwa.
0: Duile. Bale ala nga jobay le kudu ndo
3: ko dora ele yedo kwa dobore le do kwa
0: kin mirsal kulin yedi le kena
3: wuma
0: na tolla mirsal ke nyet algele nas kandul nas adya ke imba dille elna na ele belesi kwa
3: tagan kwa ba idi
0: alka ki ba du tokka
3: idi ne ba do
0: na abay ka jigila lo ba si jigila na duala ke balam bale je ille kudu ndo
4: ille den ko
0: akiba indu kezu kuzurun kurubutoi menal ile majram ba en ardem pia al yew ye ye mirut kul de ndonga kay
1: ina musa ye
0: ye
1: ina musa lilla nyanga nas udu udu kuruleli na na asuyel baye na risisi ye ajol ba kaba koreu san kwasa kin kawla jaran ilal lo alonte ye alka ang rumpi ki ngongang ngon ki nga bang nan irse ye kaba kurbon
0: do baye ilole kesa kan
1: egen ine ki me kin kimbele nga gena risingo na marra jegilala
0: atugila ba
1: egen yene men kwa aisan kiden kwen dora yesi bagila ali yesi bagila ali yedemba ne ngal auto ko
0: ne bi majara mena kawel tolla asan ina domon kago al kiss in kalong al ye na lom fi oto kul dong aja nangal miro di sidong aja nang kuringi miro jahato dok al ye na undul al kwasi timbil jawri dok
4: wayngiti
0: na wayngiti al kwasi timbil ja
4: bat ba
0: na oto gore kwasi kinga na skane bi elo ngasan indomun si ay kaku king kwasi
1: bele bele ke kirei
0: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo al wayngiti jato
3: ma kan elonye gutwali kan jalung eri na ja eri duasi erzi long na ya pia ba in sunga tarai maran kwadiya kai na zin long na fiya la mamara li eri gervi maran zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami maran ke ja ga la kari kulela
0: namaz jo sang enjwa albel na bana bagil
3: na bagil ila sa ji jalung jenna jawli
0: na jawli
3: na isu jawli o jana jagil na dok a ritola butu asan jambayla ira sa ji dele songam butu jang mugi nan yai banase
4: ji aba jongona jigira dok te dalin de aba ki joro abas gerne ya ina kin domboreal kwa kin is good kawe ei kasa gerren ei domboren kwa gina dinu in kalngiti alien so taras kan na kai kwa na kai kai ei domboren kwa gina so koron kan na kaka sa mosot ana sela domboren si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalngol ken kwa taras kan
0: na ji ma jaram ben atigis king si pie ngawe indu al ken star fi albedien koy ne ki kilo otan si kel
4: na el
0: lom fi ine werig lay
4: lolo
0: ala lom fi dozi in viena gisi na otto kwadinga kene min jawil kagul na kwadinga kenge ne kulunga kayo na kwasi kabi ele dubala mba dayin koyi
1: lolo
0: lomfi ken otakele kulumba lamba wono meki ngaini imbere yokani ine kasebesi lel lomfi wori ga laiba tabunje
5: ele lole ka gisirte isingo atawan ke akwal kulan kawe na osanga kawe na kingi gi bowi kira osama yeng namaki ding juru kai na ki ding juru kai skalnga im be arang inang lekin marang kim kwal asayeng aliyeng di kawi yang skalnga
0: sei ega men kama lang kira asana ala lom fi kira asana yin sin sei lei
5: ba so mai lei
4: na bi gel
5: ayo
0: ila bere ke
4: ne lom bi duan haga bawa ndo sei
0: ala ambo
1: sei
0: egel
3: kana wel ndo itirgi ngwa de kan kan kil jam wona dai ngoren kwasi ye yani al minkin irtingola ele lai boru ye oto la wala kani wala ayanga ninzike
0: ato la kin banjo
3: ayanga kari na mingila tile ati ila wo madin den dom bore yake ana seke ana badal kin uto ngai nan kai mbajumel na burje mungel ka jaw kikin ayanga nina kin bad lombi den dilo bala kalis pala ngai balang giskin
4: balang giskin
0: la gel gi tolla e
4: gel belen amana kan ni ne
0: tolla
3: e
0: ina kan ni ndo kile bele disi kai yen yen dien juru len ka witia kin gwal wo ziska rikuli je ala ka mungeli ba
3: la la ka wo la sanya tin age kikin ayanga kul bad lombi bad kalis kin kiyazi bad kin juma yen gumel wo madin den doran sabake la
0: yani ke la ambo ele se jundi al kay ndo kin al kan na sub na sibang akel kel lul al burunde
3: akel la wala lang in waye kor nga gan kwa so nga gan uto bule torik zaina e wo muzam burun kwa alla ful gwan buru gay maranyen lombi le seje gay na lombi seng si gan urugal dengi lombi ka ba ela na na ranga kin wat longa ke la ze yeng ka me kitaranga jigele kan ka bas ke
0: ngol as kalami
3: ne na ranga nes lo ke nya marang ki dam burgi ke nga nga nya ka tiriri ka ba tiriri na lombi si njam gal ba yenu jumel marang ma gol lay lombi ki kin ay nga gul
0: kay ko la ke la
4: ya kan dem per je kay na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw sare mba ela lozi kuili wol gaba ela lozi nyet
3: egen na ka be nesta ngani ni ni
4: dem pirge bele
3: ka be ka mo wala ngile a go kiki ngaya nga kul ka ji insani ngo wala ka ji do ngor du dim ba le tori ina jawa ka bat lom bizi na mas kul yom ki indora to biruru aldi ne kele za mba ma to alan dora ke regin nes wo zi ke uru aldi
1: egen se se
4: e kan de se ye
1: ina se a juru juru ina wori nga kangi ne juru wori nga ne duo mai nan aljuela san dom pisi jum dentas kilomping dojaro
3: kati
1: kati ke na ba nga ko ba so ma si jungle dia lompi si jungle
0: na la ele dok jondi
1: e dok
0: keti dok
3: ye lompi do ben ba ben ben nga se a dok ye
0: do la keti ni e alka se na el ba e asal lompi si ko do mbele teri a na eske la amina oel na ki duo mbele na mes il londo ele duo mbele al duile long ni na duo ker si duin task lompi nga wetia san ki la bele awo
1: en dok degi man marra annan kiki ye lompi kan se kelman diolo annan udo jumo na jawli ba
0: e
1: Naden sejwa.
3: Eh. Ne yesi seje.
0: Eh.
1: Besin kel ami marra. Ne duwe mbeleng jato na lompiru mankene inni.
0: Eh.
1: Aba ki umadin dorai balanga jumumba. Kangali lengi.
0: Na huma kangali yega dok mbeleng ka na duwe tardi ke jan di dio ke na di fal. Ka dok se hala helba.
1: Ne gal inga kalwe ba dok. Den ko inni wasan kwa duimba esa jado lompi ngingale jarang. Den ba nga skwa ba
0: bele dying in wuntong in songa simwe nama ine ingwa ye kinsi asalong jingwa le kio na somo sot ka nama mbere kinsi asalong firi simo
1: nyang kai ngonga asa min kaole min adam le kabas dorde simo al innen jana innen jana innen ja min ding ken dogola le al demba resipui habilisi dok kabas resimo keri ne jidi nguji nengel nakai abat wajida jegi ba al kuseke ne orrejan alanja na alpia na dok in kwa jizela ayle urwal ngikawe nyanga inela berisinga ki kul dinga ki mbianga ki lan ming ela
3: na mangena
1: ibrahim le fago ding na mayenes ki ken dogolan age na man kele kele na ngire na musa le kin ki ken nyen kin basing risin basing brisin basing risin musa zido ko zin kwa jawngel ki ngala jaran al karnes amming nem bele ay kal oto ngal ngirso di mbara illa ke di ne ngir gi sin gi ki do mbere girso ne gi di inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko ila lan hadir ka gile inini na ma ngal yo lompi marra al dem bele si si akeli ba na ma kwa na ka dul din ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalo nin ki en kay na na perdien akilla ini ala nya docteur wi nem pian en koye kage ken duldi ade ala balpi ala den dorakel in kul joyngi ngui
0: asoy asoy mo songa tagatin asoy ne magal gis ine embreng a king al den donga surung ereja al ye illa en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwen dora el nas risingo nansi paso nan kien ko singa ba ne magal al kisi aja den donga surung ere
4: asoy
1: ye ila den kwesi na ko ne ko tio
4: na bagi kwa
1: na ko tio na
3: den
1: ko na
0: al
1: melegale so idige na dele so azam amado se ali jikeri kam melenga kainos na zesi na rile fi qudus qudus
0: qudus
1: egel
0: teya teya
1: teya teya egel na illa na me ne diele ka kirei yegene ngazi dok makire ndora kawe
0: ile se jundi atiye ki daldi nga dok insikalong al melegale so at kire kan nam meleg idinge esen kinga ta
1: jano
0: esen kinga jano ka lomfisi so ngas aswami a al ken kerek nes kinga si risin a daying a won tongle a ka kelma so ngasi moy idinga otan ki security na dedeng abdu on asin iwa
3: ya mat se do adigi lul na to jongones aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
0: kise kise ite ba marangelie asal kilori galle tori inzikanga allon pc kitin sikang algi sikwesang asokwa
3: A sogis kamin sunga alang au nejido king unga tulenga ja daingore kwa daingore kwa si ne kilo jauli uo baska ines kilo ngkirting alang si idi neji njwa kwa si kilo ka imarambele kera la kame banasa kuiga ina loa kelewa uo jigel uo nadok daingore kwa si jagil neste ya le jela kiking kwa na nadin kwa nko na isa mwongo
0: Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste, Kaiti. Namaste,

pela na queen ala kengo adang ile belazi kirgelka ala den kana kirzin tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongzis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlonga nang roa ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwedeng ay kwa imbelele kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay tondik nyoke ilaming dawlonga ele ba fay ba de bidi dinga gamang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na may imbele lombi kwedeng ay kwa benas nas kelkem na ka kelme songa simbala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwa zingin kwa alkwadi ha kayin gilal ezi kwenyin bai galina tongila la anake anning uroji ton nyatti ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idina lombi ze kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa tengin kwa in ule atengin kalong anning uroan jitiwa daulo akin jettin dele na longa jitiwa kin jettin dele den tule diyo daulo an tule na daungan tule kinal undilu ni jitiwa kinali kiwazi bulili hidi na kiyazi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea atengin diyo ke in dora e kiti wangan nyettin ikidile bule al lombi al ke na kawa atengin alang uling izin atengin along tong kakire baton illai ala den kilma nyettinde lombeje kweni na kide nyoro nyettinde lombeje kweni na kwa kuda kuzijiti okwe lakini yana kwa ba ka khalata lombeje baza na wona yi dorai de yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabo duri ba idina kay ngala kin lodi kole songa kay na kire kul kwa nyettinde lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lotele jio kwa lodi ko kwa kana na kai ni jijiti ko ene kana neke ni zura jiti ko kamina ka wala de ngwa benna kai gilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong an ki nura nyatti de ele ne ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe zi so akwel an ni kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jitimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jitimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlozi idi inze kwa inze fya ina dawlo na jitimo gilala indanze buli albakul toki nama yegi zingwa e de nyamelnes lombi udo akul kwa de zingwa jitimo la ngani bulal min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal dakini dingina engis kwa adan tonga adan kirkel in kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwi new kilalom bezi karikulu duwa ke balang in kwa alom bezi lombin den bra inzi bas fi anengi udon ki gitu nyati ni bulen ben lom bezi kwengi ki kain kelma nyati ndi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw ba idene ay kurogin ini na dogin widen kwelle na den jalole gen du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalon annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul kin garaba kine jinga min kailin kuro ani nalan kirdo wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana ningi toki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

kuyong alwen asenden na asalwen kuyong zikiren king orang kwa inalang bayenge na ji awo jote asen kinja mo ke kwa ngin nama na kinyi sigal jaza memba kandora dole ki nikana karelan si kandora dole si utang kirsingalan kienkin maka kiri aldena da da saka obos kiling aldena kaw king kiling aldena te ono kundi kiling aldena tulla ke ba ki ono utka alang kayo mga mitira de arakarang abo kuyong kering beleba sa pandiyo ke rebele se na insi ki duo bi duo ono de aratulen de rang na pordundu imbeleng dawa deng kwe nuya la rengelwa ilaba ilong nial kiming ke doga doga baye ne kiming indel kiming baye ne doga indel na lia galalba doga yano baye ne kiming akiri andin tabung inja in ingis pungiti kwe balaba na iya alakeba na kwe na ba alba deng iya na deng bang deng kwesi ilangi na asaba asakirel na diwba diwkirel na murta murta na lelel na muru muru na mainalay maranki ilasi karel na inkaming murta alang kwe urikiri uri nang kwe urumkiri urum nang kwe pirakiri ila nama yey na ki inangkaming ilangin na sikin sa urungo na kutoy mo asan dole si kya pangangkamo nangising urungo ari iti alwa apale undul deringle aba asa keba kuyunga keba na aba pira keba parang kwa iti as keba na aba murta keba murta ngwa as keba na mamu kela lel murta kiri wala la murta lel kiri maranki inyat gizye ila na kan kwa sa uduna di ka na di loye ba a pilan na je na al poi na al je na ken dola kanin kwa ge na ji al kin dola di tinge ni di tin ila ji ni ba long ni al kuyong inge ki ka kuyong nang ilong sa urin kwe na bus kuyong urin kwe ine dang wo ki se ine dang kwa ba aba kuyong kering bilal ba asa apandiyo ke basi inkwa abu kuyong kering bele alba uri apandiyo ke marang ilang ina se lomda yungo kuning kuyong na uri al kerkerge na uri ba uri kirel na kuyong galba asa kirel

naki nama kote masang kamu asang aki uringa na uringa ke lewang na lewa ke kong koke donga ke pirangang kensi nyet kini main kamalba eritogi marang eritogaiba ilang eritogaiba nina korin sabba alisi dasa dengu ingwa abu kuyong kering belal wa asapan diyo ke inkorin den sabang irey na insey ilang nialwa ka wawaring adang rita lay baruk dola dolyay na kanya na kor kawe namali apang akela marang kila apang alkele yang kalungas kindukaya kakawe na kankawa ba ilang na mintong na kele ba ye kiyang di nga pa basi milimbiya wabiyalwa inang ba kia sa kalung na basi nang ilalwa inang jwa ila uung ila na ba baye na deng kwe sikirel na iya bala kwe bala iya keba wala kwe bala ba keba marang kidele ilong kwe alang ke namas marang deng iya ditin na deng ba ditin mga deng abo uri deng abo dolay na deng iya diw ya deng ba day na deng iya uri ya deng ba lel na deng iya bornyo.

0: bayla o rek wa ay si bo mungo na kwa kit aljere jongegal ay si bonga areng askan alan kwa kul dom kan del dindio marandok ananga ifia kul domasin kamba areng adiga ba kayin na konjola kayin del dindio dongay kan ni te jagim bayinga na bago dien tuskele a nenal baye nest tin biten alkundul ingis coming aljere in schooling in dio kain soka kan a neki nga kundul nama alkundul kundul alanki kai ray nga kwel nama kerek diele tabak keregel na singame ngalan duo bidwo donga jebi na kede ray mbago a ay bendere nga biko kul ko sabang bena tajage mbago neki ray nga remember neki ray nga kidnagal ke arkage nasgal bago si barnga si indereng a alang gutka na surkudumo na asaka indok nas daingore aku ngaba wala gal daim belem baldasi arde nga kaba nama majaramba yang burgusi dolfa awi naigal binga donga ini ya nama kel nas mosotka na tebungko marang ngisin kwa al au na remember yidi na raya al dioke na juru leke aba jiri mengaja ba alam kwa arden kawa askal ngaba yidi rit kai asa dio jang bago tebunje majaramba yin na kingala donga jang
1: so ke borain ke borafata be lo rek wa kigen ya ngere lo bi lo albay ko akital boruntule bayin al koyon al bayin ko akital ko amboru ne ke nyettinding al yene da amborun ken ke ne ke interesting ares kan alan ke kire bang kigen ya na dok lo mpile ko la kom ki se aisan daragafia ku sen ke len sabay la un tensok it pagona da ngore le ku sen amin dio no bal nyettin bakay asa ki ke ren mara lo mpi ke ne ken kan bazin kumel na manin de tin it wa golan ke na ko akital da borung kuzini kese ona lompe romagn leja na kwa kitalgal doke ye ina kya kurul walgal na wajana ge na lompe sisterika kese songa na doke na dawa jailo une dawa tapai aso ki braina ki borobotai
0: aso es amem barnga kwa kulgis asamin kwa kital kayi na kalwe na kwa kitgal arrimin kawe bara amir dongay songa anni lor na jang ngisinwa arratulle na onay wo sorker na wo gis daragafia nagal gis ken kabin ko ngafali na bara mahmat harun dogi donga songa ni dog aljal na jago tajagim bago ki sense zeimal ki kwa na bar nga kul kaminga raye baye na kwa tum na raye baye na squa sita bunduiti marang na makwel azankai raye nga kel na tabakka na skat ko kitel kidge arangi kinga tumol na tumol na kidgal ale long na konjola gena tumme ba kelasi na matugo kawge tabumbeng tajagin nama ye otto da embelem balda na embeleng yeji illalong dinerin tulela wala din taren tulela wala din niye tulela asadiyo jang ati illong na otaker ele illalong arande ngin duja na resi jufungu na resi jundi innama jingo tanjigei otanga songwa ge na skying kilmanga kitongalekang na lori angal dengin sorkani wala gal na kufungel na nyoke kindeli na kundi innama yeyi ota kay na duobi duo skem otam kerkerke do ni ngi na sinde en tarike na ilesi ye to le taglo do ni ngi na sin wunse ke na wunse ile takatini nan sa sama to le do ni ke yi yan otanga dias kayimba marang lori gang wadinga aba ilon ridike na dele jago ilesi na ma jundi na dele jufungo na enjoa khalas inana ma ilori ago wala kin gis taras ini ilesi ala welba ila yelay na illon alkonjola njuroy ate illon na kingile si jundi wala illon alinjelu al otaker nga kiya aysan fiya kin nama yenge al songa konjola kay nama gal otanga ker nga kay na kwa keken koranga kila otanga zikelue na innalan kawe na dai ndiyo kay kin nama nkwel aliye na kwa mabda kariye le risi ji illalon alang dinga ritulella yesijel torik dengin na jundi nyangin nas erikerin jawla wala gal gigal eriker bulong na tulay ila eritulle la sedok alan sor jani na kikerjo majaram ben tebunjeng ay naninge kelalam utuma otonde sogle na kayna undolanga na tilon na kelalale inalam kufungel dora na aka ugiti bahilla yi ay ninga inyelay tebunje majaram ben
1: so ko bare yinna ke bara watay kise ke njing wo ngena settings sa so wata ga tine ge alan ke inda ndio ona dok alan kawiti na manda gonre lo alan ke ngela wum na kinkwel dulinkwe etensokle alna manifia nas joro ja nas jerringel in kwel ei alan jelu gidin surki jang na kaina jaw na ji lompi ka ge tala ni na aigi nelan ai jelum na mani din so git faun de le yong e ta so liki kwela lan kwa mening e lan e wel e ki asa kai mening e na kain surun na dai ngore na dai muru na dai suru na al jeng kikin jeng anyetin lompi ai lakin ene na surweni nangi orreni nangi surweni nangi boruini illole alang aridiga ke bana elnestas le poi ye akeba utonga dinga baka in kosenga adi din suri gilonga dia mo janji del adi gal dingo re lo adi andu ka konjela paitia adi suruire do konjela kayi kinyetin din makage kin namakul kelage al duldin kwe al lompes duldin kwe sike rigo ken jengale kelaling alam bakayi marang ine nama ari tokke nama isengwaji eten sogle ade ilon kise neski lompi tollem biringa na simmon si biringa alji duldin kwejang ade lonay aridik bulo ilanjwa dinjirgo wala dinjaron ke lompi asan jaro aleji se le aridik bulo eten sogle ade ilonna boruje na simmon jawdele na kitori simmon koyi na ilon na ko senga ele ilan wado dele almakringa elo aliye duinke akise sense naskalu na kise sense duinke ilalon alankringa elo na undinela ad duin worre ci konjola bule ilalon duk alankringa elo na undi inerang lolo lompi na kwaba lompi udon ke inda takatine genes evelang evelja din sur ad din suri ad din orre ad din suru din suru din borui ritel kene ilon indelin ji asan injalum ji alkelen evelang evel janan kelen evelang evel jain ri ala ke balang elne bulo walga urna elne bulwal egel na jikere urre ngunuma jawuna din sense elalji walji se jele ngali yana se na madere kerne jello alang ouna el risi jundina enana nge daki lola eten sokle kingwel alki ngurra enan kayin kutukurre enan kayin ade kayin songage ade dayin orrey dobi do asan elon denkel masi awulen asan afiya ba alamba enan ouna se la tala si long inna le tori inna lan kana lombi ese tala ini na alang una ki talang inna man sin ki talang agi itali longa den sa bangreti aso ki ba
0: aso majar maines inna jaro ki sense na makino otage ali yenge na takatine ge na al tala ge na al tulinga tulinga ge a al ilong na duo den iri tumin nan ki endweti zai ni na alin jua ni na suru na al suru jua na orre orre na sur kin nema otanga sungage nes kidge na ilong kin otale katibes ilong na article na inkwa dogola na iya na kin na taringa na guta na adde askimba kin nema otanga kidge na inalomba atijilon na dele do jawwe wala jondi a al ilong mati al konjol si fulungul aba allah ba basin kelle sunga rigingol na nina ai otodo annangi ngwan na ki gutin dorakel about to ene duo gut rit angale den kil manjarde e kalama guta na mani wona pen muro to le dora ene na ma ela zeni na jinjua otobus borukan otoni na dan borusi in london no osa kuyi
1: buyena
0: ila lo ngalan king wa class yesi alan duka wala alan sorkani wala king kwas songwa ka indo ni na ki gutin dora na do udwa kila lankai nan duo si ela na mas gut in ridik dora kuro class na mas kila ofo do lo njawla gutin woro na masai marang ine ilalong alilong al ila konjol si kalas alang konjol lejebi wala ilong alang konjol kernga kine tabun kine bula kine ma otang songa ge na ikinga si dayen jay lebulitia nas adia kimba al yei aba ilong niki ile eri na dora ilal tu le niki kie ke nini na terer ke nini eridik ela na ingwalan ki lala indora si alang kundina tu na erikeri kabuna tuwa ki kuro aba kel jato aba laiba kasi ba silong ila dora kinga si ila lola isa kafago ba nama inin kwa al otanga kayin yani otanga tulia tulia na nank aika ina lomba lanki di ngu yi alan di el kufu ngu awwala alan yin si sorkani kila nama kayin jay ngale kayin lan minasin duobi duwe na long marang otan sogle majarambayin kasi ba silong al kwa songa kayin ne kiyen kila si al ilon na takatine ke balang kundia yin takatine kundia ji kaila wala kayin ba wala kika akoran ngere mawe sandeng jaro
1: aso ki bara ina ke bara fata gi maramen ki sense ke la gi jo sa sonata ga tine gena ke la in ke impisin sa sonki era una eten sok alla mandem buru simmon de ke ana kwa simmon gai kwanyati ndio songa repisi ngai na taya ngai ndio ala nyumana corona ngwa lamburu kerele wala sabadi ko bake la gari ngamba nguri bayan o ali albade ma pale de mkurtum na mas egona boru awngi torik duwala ngwa lan kwa o so wala kwa o so ndiko la kwa we skir gol na na ala lan kai mburu kerele al kwa mburu kerele ki al kai ngi na alege torik askir ngol ban yalla mara eten so ngulena mali ye nekin uto ngasina urungul na uto ngada mburu de enan kuse yi kwa se ban nyumana kwa ki dalda ngakureli ele to ngendio enal maradik meram do gie meram de kigabalai maradik meram de ngwa alanki amo ele dio pissing enan kayin na na, na abon bake dalda ngakureli na kanen
0: no meram mboral le jurle algis embleng
1: eh
0: yani tige ko fale
1: eh
0: juro du ngala nginu ko yaranga jumomba
1: eh na yeng na tige bi tige ban nyumana ke amo pisi innama dog meram alko la koma ello le kila babele yenes peli mara ele belen den kring ring
0: otan
1: songa kay nan ari apake meram kidig nan dog belen sa na belen ele una ete ari amo waye kay na na na aboban togi na kila kwa ello al dog ton ke ulesan duo den tonke kila kwa se anin kuma lalan kwa kanel na kidi abakal kwa as kuma ba dogalan kanel an kike tonki kido kai porre ngaba no saka wonti ele una ale longalan yenki ayeto kerina nininki egel akayimba alan kare na bodo kai na bodo kikan a nan no saka wonti na ilo lgina men kamete meramben a kidi an worre ki ngutu kanel i gi kerrek inen jam memba e duimba al ka kire ne sabi alan oyenge maralital ne fiana apayanga toyanga kaisi alambas ah lolo ela belake ba na litel ni fena do imbas erdige ha wal gal wayani kadu kidige sa alambasa lolo ela belake ba ki indain suru na dan burkin si nyet gisrigel nes e rigel na e ay nambai nambarai nan orrei nan belei nan ka annan giyan nan kika nan biban indain buru nyet tindin kenken na lobe lolo alke in kwel kikin kwa nyet tin ten sokle abaki kwa sabe kan wala kwa we kan dan yanton walgal da mba anton na lo sa da ngi asi erdik enga walgal lo wel enga na ilon na kwel alandere la kuyona ilon sa da so enga kikin kwa wekin ilon lan kwa nyettin kai na ko ele le na karin min bera do keren kina na ko na do keren den kina gabi kawu alan nyettin ta ka marabe ne fere ki kwa wekan na ilon nas kwa isi kunde na ki kwa sabe lo ker ki da ngi re la basun para na bas para ki ya to bakel bakiki
0: ngel basim balak
1: ba ngel basim balak en bakiki dur ko son kaamu ela wun aka baran tarka eten sokle inna na makikan songa ngere ki al ilong na suru dange na ela danye ta zakawarin ka kona al ilong alan kwa diendio ki kwa pulambe alan kwa diendio tiza watizin buruke inam marato wori na makel na to buruke na tiza watizin na wori nga inna makai inna ma ora pai nama ilong ina jode
0: kwadi ke alkwatanazul kriya
1: alkwatanazul kriya na dimbelende nyi walji waringwa al injwa kwadi la ilong alkurujunge wala ilong kai wakelen saswakin ila unaki songale kel kami donan gonan jumana ke loto gina bon asil lombal joro duanyang kai ni na goreke na mezen wa kidamburu la ala duasa agi ariala ke bakina jawin ala kamba wala da wala kan ti ba adiyo kaninga na adiyo na kafe ba kwa songwasi kumana ke ne la kita lakin mara duo LNC kiba income min duo elai lompen sabase jeyi asa akeba seye asa akeba wala do ginen gudan sabado taggen ritikari allo ba san kense ngasilong adi illona do dombare kelimbi illa kan dombare ngandi adi lona matin dombare ndiyo adi illona wesan den dombare ndiyo yani kiri gumane ne simbelen ji aba sengeri jeyin na elong no kusen akin na duo LNC wana sengeri jang bi alpere bang alan liringa wese alan buburum inma seje ne dombare nan ko aji sengeri yang maraki kai kan inna nama ina kayan ko jelenge yo ko kina men kamen ten sokle do bi do anne pera parkuro den sursi ina la jaba kaliya san ando maraki dik abado gidin sursi inja aljio asan jando ki talas kai ne dileke alkai kela do wala sa jerel orrense ke kingas giba giba do jan nayeri ki gabalai kai ndo wala kela si kingasi dora idleges jaye asan yanki itimal ji sar nan jusun wala yato alan dogola kela si juto ais gundi ba ki konas karto nam biba na bariki den yan mara lolo kayin sike ela una jere ngor rajan nan kayin sike alan kela dogola si juto diko ndio ais gundi ba nama wori ki wala sen kan ba yin isa bakin na isa bakin ba le nama jennan diran kwasi jiyo gina jiyo na jusana juwo idena mo uto songo ngene wuri keten so na men kamin e mara men kina men kamin ten so gule dangi ya ade elong na wajane ade ave daimba ade no wajane ade ave kiesi alanke koran nyetin koyi na eten so gule dok a alyei dangi ya ale na wajane enga kikin fatara nyetin alyene daimborwi na itin so ga okin kaluna elong al wori o ona itin deridik ba mara din tabung ina jaba in wajan ete al deriba alanke ina jaba do baska kirejui abaska kirejui ne dawa kergale jago ba do basin jegi maraba in juasan ki balbasenja a ete al deriba alando in boto ngabuna reo ban jona jenga no jumana ke bana sagi in nana makai kayan kwa al borukai duwa sa bas telepon jaldo yingo wargal dilon bo jaldo yingo mbere e kina bat al tingal jamal kay na uta ko sa ke la kay ba mara in kamin kin elo joma ina ko elasan binga se kofol na lupi alangis binga se kulpial ken kwa lul na to tare kawe albiki lul bungina soko bungina mbe men na to to wala ke ba ken kwa ke lul kamle soko ku ba kaum koran askerin ele kinna ari kelnas ko in kutukure ei kwa ni alang si marait ela tare tim men ka zakide ngo na namas kwa sin kamen yoka ki nguto muziki se ngas baba ki kainsi na lo le kaino kutukure man ni kwa lang el na bulo maraki kutukuru akia baka kire kara kutukuru nkende menakan kutukuru ngana kata alko ina nkiria kila kikente menakan abailo na kire kara na kalon se kilon pinku robang ne kire kare namang a rikier akiba alangiski kasi e songa elele songai soy kibore
0: asoy majaram benes inanjaro nama ailong utodia kin ne kikalu
1: e
0: marandi su kisengaw na seinje anama ye aliena ka otan se nga sekundi
1: e
0: marang wori na se yeba se ye tori ko ronga ba
1: so
0: maran oton so le kin so gale na ma in enga ni na dai njele yani din se sin jang na ma ri juri se ngu je na din se le se doja nas jawla kanwi mati ailan kasi itin kilmalulla en wala lan gitabululla en wala lan kidongalulla en maran ila ye se ba jato no magal je jato alko ngam nga alpie alkandulo albatenen duloy jato alba fal kuriti kinema yengina songwa kay ne kelelenjila nema nina ina erike aljelnes jijunga kasibes jimwana stabung anga marang oton sogle kimani ngwa alkwa kele nei nes kunge wala gal alkwa jarriben ja kaminga nema jarriben kawe a nema kumene in erike kila koranga yensi hulugang iniba wala gal il real yengwelandele kagul kikila koranga anka gulba idini madnin kingwa deldinga kulzata ila belezi karinya yi lanu na ki kurondore na real ki kurondore akeba na namas kwa ka ngi tenes ki enjuru ngatiri jindi nga tarika we ne menge la ken utkwasi al innan kundi ka ngundo udonga ke ni yinkwa al kayindo al kuringa kweli yin asin kalanga balan kawa marang kanin fiya yisigisin tarifiya asin dile le riwi na kajeng na si iwi dile le na maka ile risi dile bo oto ile long ki oto ale long na kan del din dio wala ale lon na borudio a jurenga na kanikin na na barnga na kwakita al utunga kwage o king al kayin tarika we in sakal na e ka asa riya na worigi na ise taris au na duinga dile se duwala nga aba wala on dirok alango nay kwa dien ridile kela nay sagal kawya namaziense tare urngi jato yen makela nay ka de wike nay kaminga na dutin ila namas source lo hore aring kin nama otan songa kay a kwa otan ken sel kawe sokoto bu kwa kawe enalo mbal oton kawe na saring kwa dinga kay na yani ayanga songa skawrtia alenye mpiala nge ile rile fago maranki ile sekaluda inama yene jundi na kwa yani loading ale kila senga si kundina baska ko namaski otanga kerga kawla in namayeyi na nyukin undul na sunwa nyoke ndirin abadu monna duoke ngisi a ken senga si keringundi na kente bungariti ba jato sokote bugale bang ilele sunwa nyoke
1: aso ye maramene na unse longye eten sok abajona jegile na ji elong aisa borudio ridik inen poina eten da ina sa poi na ji injwa kasang aura nas kwasi anyingi wala san awla nayin risito ga abi elakan sey wala na dombre aleke abay ku sebulu gi asan jawla na din su sey ganyin na dinga de din orre sey de din su rute de kin mina sey de kin dola sa san jawla yari mara eten sogle gi abas jawla na ilong al ela tare le ajio balang inara njana e lonse tabo lo ker jeyngo kasbe no sa sursi pija inda ka un eten sokle dan suru ko songa kay al ki muto nga dinga sa ki muto nga ela san tungenas nas nas dilo kay al uto nga dei kay ngalang elal asa e longli kan kwadi kina in si kawla son kwase kan yinga namas e sale kawle min ela tinne aliye toke el balang kwase bulu sa kwa kay ina kawi kidik na makel nas kwase nange yo ka kesa kerngal erdike na kwela ngela na pagu maraki al kwel alandik a wisina ka kwana mena e kidin alando ofoba al marhas akiri has nama 18 lay has nama 18 lay ala inga ba dakis fialan inga lakin mara inga ba na ofo na makai egal al bundina inga kila kwana mena na kidin alang ofo ko alang has kwa al mara una has le kan king kwal na ngalang inang wa itnen tala ilo le jabel kingia alang king uto ayiba alang king kar na mena kare ki kwa ki ankare mara alba yankar na mai khalas kutukuru nas pai kuinga manamas pai le ke uranyang asa kuinga maki uranyang pai egel do ala yankwal bel yo kana skin e kayanga ba kenal to ekin skin to o yanga ka alan koru pai tas kariya ba ake ba do ala ngene sun kwa yakwa albel daimba in tarangal deng riyen question bomme albel de riyen ko kan kan
0: ake ba
1: alan sare ko uranyala diba ake ba kwa kidik nama ilong abajona jigal marmen ki bele foka ilong inal di kwase khade ngawe ilole namaka ngu
0: bot arandu
1: namas bot arandu inkilul jijio liana ki nguta ka kidja kernga aljis agel jangana di aljiza to ajab nga wala njago kikin kwandi ndora namajana kero tala yago ili liaga namakir nga jello namas kwa loye ki sense ki namu uto nga sasoke te sogle damburu alkeyi ki kalom se ade ilong nang in u in indeling ming hasin den zaman le nang inang indeling le ette ke lole anka go wala dan bori lole amba go wala wala jure ngas ka ba nang kena na roka wala na roku sal arubo kin na masa so ay kidik do aba ilong na injwa sa kwase janyenti na injwa intari nyet zikal ele nga wala sare bella di gutumo wala san sare arabia on wala lan sare ka inang alom giba sorti pejaw kelalji jam membang sarele jato yin bena me kuruju wal nama gabala nyone maraji aban jo kakin asa ko important kelasi awo alan kerin ngereng ayenga wena os wala osandik wala wenga sabele adikele alan tolle kol ji kuranju wal ban jaw na manen kinyilu pota ba kin ayenga songi na manen toje na kibari ni ban jaw kuranju wal ba maraji aba injawa asan sare ka ruki kon diskrim am na sare pa kon diskrim apa go ba na jato fa go na pa go ba jato ma nguru nyu
0: ya
1: gna mo gula doja na ma njo in kai na ma ngai lu kuru yungi kina men kam min dobi do real jaw alang awlo mpen sa ba mending sa dig ni mara mai do aba ari in kwal kwa songa ngi na pi na den kin ma lombi si ini na ina ran pia aliye long lombi
0: si
1: ba sim pa go na iri si lombi ba ere iri songa jardi mara do aba gel na in jwa sang ung na ma kwa senta santa londi digni maramen jawiya dikke abajawiya yani kwado asin komel ba sabatal jiyo kinnaramen kinkamin dobi doba ni fena orientare sifi kisse ba ona denkel masinyet inam poli wala jiya tok ina sin jey balang jamel induim borui alka illo sitaa nal induim borui neskay nako kusere na ken ti uta jitias kawe nal in sabadik si say nakal ba sabatok dik ayin na asakai no ele belake ba aba janyet le emana nyet le yangi mana jemba na kwa kiana ki strategy diwo it kengal aba ilona nyet ke na nyet ke ne inalon bay suru al dota wi wala kwa wi eta ba jana kin ko na apaka we ne iri ka ne kin ko na iris ke ne dina man jwa na inan albaka na kwa wi ke lakin no ina be den se na bilamba
0: suru ye al mabdai
1: eh
0: lakin maran ton sokle majram bene abaka gila yani kitri jindin ko ta ko den ken koranga
1: eh
0: na ken janga otari yakin a na kwa ile si du kawritiya marang atilona duka ilalon zainina alba ku yuka kwa ile kwa zan riker kumun duwo densor
1: asin kumoba
0: baranga ka assois amina tane do gis asso amin na alba na bundul bara mahammad arun assois amin na bara shakir do gido ngosunga ni amir arratulay lod na jang do ngal tul denandi bara muzammil assois amin muzammil jeins ne jundul au na arabi radiel tulde kwa kital dile arrai bara malik dongay sunwan ne assois amin kin ko kul alban nabundul bara malik kwa kulgi donga songa ani Abu Tamir doge donga songa ani asois aming alba na bundul bago na rim memba marang nama erito ke barnga aliyai ilalin kaminga alse se basei utajaba alang injwa alande ngu jel na de muklai se deng de muklai doja na injwa sanki erike njawla idini abaske injwa sanki kilalang kawra basonga age nanko ne donga kurol na liagal ke kernga sin kumumba wala gal nan annan kwan diyo jando abay lo na belense le jang na belense le jang na jenna skwang ile risie wulenja sare kwado basin kiwa gi al fiero njang ne ji dok al duo jang al duo sang ofo do longa wala gal nondi kerenjel kin ma otan songa ge al yei na kwa sa jundia balanta bunduitia ka songa as asamin na ma ina setin kuro yini maskaymo na kayinga
1: asoy

0: I saw in a tiny Asura. Then in Sawaks is Asokaming, Kise Alla Koladem Burunkum. In Namaye, Ali Ilong Asan Duobi Duo, Riden Kilma, Ila to Le Quansi, Dele Demu Kissing Asanga Fever. Nina Aliaqua Lomfi Kingasi Kaisa Daragaja Daimburu, Kaisa Jaso Daimburu. Kin kisense in ritiali longalan duobi duon den kilma in naranke. Marang kwading a king matina kelasi du kawretia nas deng aikira kimba. Kiman ning kwakinal konage dain sawag naspia marang kasi konage bakasi ingiz long allom file na konga rigelingi. Namati konjola jagile kit alke ina jaila surung iri naborudio. Ilalong ki kwa kul alkan orekwa, otan kul kaw. Marang, kasi asal mo majarambayin, torik sokla karangana yin kwa, ayi ki kalkel orekwa nyeting. Na soktok. Ati toldoman soki. Na keden simeng, al ilo na deldi kul it engana lotok kang, ki kunjirindora. Na sokkelo, alang utkel, alang kel na kuruduka daim borungung. Naki sok tok ati inkwal burkumul wala te yi kiselem togi wala kisa tok no kundul asal lom fi se kola ko mala magis lom fi dayen kola kelami kangungi ali ilong na seyne ilong alankayin kilmaleke wala ilerisi kabana toga ka na kergiya na kabbiya na duwa ke wasa deng kabar deng ajeke nama yei nama ten kang na utonga kit kaw na yaiba na ati ilong na kidayen ila kisense si ilong na kabana duka Kyoto ilalong asan seker kumo nei ile de songati ninal jis min ware anjana smitil jamin iya dayniya ati toli lona kidanya dayniya na ise sorkani kiya ker kumo sanni na yesi tabunye majarma
1: ke bray menin wela nokori ngiring marambe lawngi sawak aliye nas wosinga nan tarasfa ko kese na wosinga kenge ten songle na yenge ene ki kwela nda ngor retare fi aba yenge kini par ke ranke mba kidik na malo tok bir ke nay kaze kul makura elaye alie engwa bi ku embarnga
0: surzi boy
1: tarang
0: tarang ay
1: bele tarang ele saka bombas deling tarang ene na makai tarang na mayal ke kwa mbele ilong al inzari na kangu in inzar kangi manning erikeer ke
0: Ila losi kelwile al ilong al soko tabu kwale ridike na undul na kien kwa jilo ala ki kaye. Ayla matenga yal tusu jang. Walagal. Pagi jang asan kidi le rikiwi. Le anamay kaye ne toka kawe. Na kida yengir lele kikong.
1: Mayarambayn ila duo.
0: Inama tarang in al beleng al surwa yenge. Kikil si kilalan si min soko tabu kwa.
1: Na kidik indo al namanifi anakira kikwa la kwa lo tok tari kawe. Asa kela kwa tare kala mana e tare ka weki an asan kela kwa de tare kiwel na madia kargel indo abalonas kari rengra ka kireke wala tabus ka kireke tabu badele warre ga minti mi lali silu kai na fi ya yi kana kai na yo al dig awisna aba ilong na elan jawal badele mi njami na asan kela kwa tare kiwel lolo kiela din kier kani ila se ale long alan inan jam mara kesa din dik kana kwa san inan na inan jengwe la tare ti mara yensi na sa jangol bal ji inan na lolo nama kinga longa kere adi ilong na dema apale na kinga tareke adi elinga dokele adi kale nama kinga kain ki nyete minte bule ele nama jenam sila di re sawal nama kintaringa inalang ini inalang ki sokata bugale faskarum ki sense e asal lot ka kwa zgide ngawla maraba indo tebu aske bana ndereng kerna kurujunge alba kain ki kinaya niakin wala duala ke basa kwa ngabarundu wala tebu aske mbola ki siaska mbola ka nang nunginja muel kuen dola ete nungweli dinen antarainga uto antarain aining a egel alamba ana kuen dola nungkamana alamba aininga ai aininga namela ngi marabasilla tabukie kisenes long al tabuskela den tabu ya bas tabu za to bas nui ke na low ai ate dui miskin dik tabu ya wi da dui miskin dik al ke na tare al fin ta katir leke bas ilon de lo ka un nan kwa ke nan kwa ki warre ke tare ne ka lakin maraba tabu ke ba kin do ba kwa ge na makiya kwa anta sa na mas kwa si tare ka wali al ba so na makargiyal tela kwa na makurgin ya khalas na matugu wa ki na tibo wa ki ki se na mai in kargiyal na le yanke ngolo leke wala ke yanke yuro wala ke ete kin men kamen inna al da en bara bilin ine al autarang na sorwa si koyi na awledo alanki inka do aisa inkwa yoko ka al kibian kan na kal ka ang na kumana yai be na alin kwal ka ka ang na al kibian kan na kumana yai ba ere do e le rel de ngunya den ditin e ba kwa ke na kei men ni digle ina lomba le ki juru ye na kwal kwa songai ki digle ina lomba al ki kil man jele kwal songai kwa ke ran ke ne dele songai nan dele songai irige mara kwa kel na mayin kwel ka akan ni tabu ka akure le baki kengel mana kike njuro na kike njalmo illo na mayina in uto elan anyinga kinsi kalom dayen buruna dayen zuru abaki sense in indel ngal dense ete illo la ngawa ete garima el mado gena dayen ni dikwa dayen ni ring kwa kitori ade kay burun keng elan keng kuringa dokken ayke elan ki duan al mahli an kari kayen ko ale kay aba injua kiki.

0: make duo kier do bakena long ina ela na ina ela aliyem bilangal bakang anang unos ko taring kawala na tari den se itsikawa aliye long na aliye lompe kwel dat lompe ni sia kwelba lompe na kwel banki kwang ribesa duo si kwasi bodaran du yelo na kwasi bawi mara kia fakola anki lompe den dora ko kisense ba long kwasi maki tarso kawala na tari siki den se la kawana lompe ba kien kierli ela una lompe ken do mare ongale nyet adembia jaba den se ya kwal ki bianga mara ay sim bon na ma bela ngamay ni na kal marmay
1: a soy ma jaram ben ay say nanjaro a barataru dongay sunga ani ma madadam dongay sunga ani nazir dogge sunga donga ani aljal nabago ko kulgis aso amin na barnga kingal alkay ne kel kulgis aso amin barnga takatini alan duo biduo den ila al sey se kiben gamin dintu lele si inala jaba alan duja alba worigi dorana worigi na jeya ba woriki lejo ina jaba alan wudja yi nakwang atini nga jabu na jona kaldam kaldam jilni jatoro namalo kherjawo kangungi kila yenge na inderinge ba kila yenge na squasi tabunga adwiti aba marang aba ilong nakisense ki doran se kanni kiban ki doran se kuro jato namatu lel kuro kinyelage al ilong nakwa otanga sungangu kayina otanga kerenga si kundia nakikila koranga kanne al yenga geba marang aba ilong na sei seba sei kiba ilong alang isika al sei kin otadinga kingasi ay lo bune dora dora rule aba ilong najiki se di map dale jang kindinga yeng elen nesbitul lakim maram map daya as aginti wabarnga wala inalomba asang kerker eng wala aljio na riker jumong ina jaba alan din to le hilasi de ngunge ina to gajawi ka ngungi idingi na inyei al il kwa in kaminga ina al yei na sasi aba sas gori nga batarai marang berengale kino ta si uber nga na school tari kaw mitile la kay nang kumon kumonin mungkin yani alilon jurenga ke boru nyet na kanikin na merama albang yani aba ngwa sa kurul atil ngwa sa domberan kitole kurul sindok manin kel dok ay nakegil yani karanko ba alamatin gol duo point skuri kenga wala kingiking kawngin don na nyura do nyusi blindeng aldile kagil kages pulngiti kit al wori kayna wori ga kenya baki wori ga nyanga na le ilalong al tabun nyanga yi nestes ingi wala si ingi ba marang atin ngel kwa al ile si jundiyengi al sekenga ye ballot kuro na bam fuldun kuro yi ne ken so ko tabu kwale ban so ngakoro kerin nin kayinga seitan nin kuro na mas kayinga ne kayinga ay nakagil juro do nyusi yi dengela le ali kirelingi na den do rale ali takatin kirelingi yi tabu ngiren kas enga na kafia na kalo le fago marang o ton so le barnga kila lansi kibes gut kaw na taringa as kaw ba bas gut kaw marang day njalle akimba nama yene ki ngasi jundina o to de lindio alkan duo eritok yi al yei ilale asandele uyi nan namin jena kuro yi nas de njay kultimenge akeba ka ngina kayin kilma nyoke inyi na kayin kilma kulle inyi nan kayin ko kulle inyi nan kayin mutun kulle inyi annan bele do kilma dio askauba kin nama yenge o to abaje na jumon na daran ki tole kan da en dara do annan kel na daraka na rikere de inka jato do ban jumon batu ko kuriti ata surin jo ngina sku nga wala tis kirgingo dok jato banjo du jumon na ile ri ile kila doraje balye kinama kai inama yena otan su ngagel otto ki koteng alamati dai mbrusi ineri iri kafo ki kala khorangai na kwa su ngage yi na ke muto ngun yi ile ri ale ki kwanja sa wala ke bar nganja sa wala buru ngunja sa ile sit jewdin to gajorti na duitina kerenga kerngas wala mugla kerngas ising na ile si yundi kin ki kinen ki tabun ko nan wala kanning ayebi ay nas ilong asan ko le kungi kan ka so ngais aso ami ma jaram bayen aljang na tetebi tetebi yundul na bar nga si do si aso amin al kayin na tenbiti le a kundula a nana makwel alan kagil ate ilon nina na juro do nyusi binden al dile kawnge juro do nyusi al min si jawla annan ke nyi ngale ke ya ilalon ke nyi nga si al kari nyundi wala ila ko al piepia
0: ki se aba ilon ki aba en kwalan do ma kwale kawnge ki se maram bayen eten sogle taranga kita to kwa kanu karte al ore se na stare au kwa dimbu nyuman so wangire nas kungi na ma ilon al duo ko atalta la se wala duo ko miskina si spiepi

0: egal majia ba ilong no oto majira man ka ngai long ji ni real bel na basana to le ne jawla salantare jam kan din kering renke na din tare la jaw kan din kering ren kwa kiranga kai na kwele alan kawa wala alan den kering ri kuma zini na oto ba kingwa barun tare kan nen dio yani yanga to ya kai nan nan kwa ba yana kai nan kwa to ya kai nan kwa kai nas adde akai ba ila ali ila kering ren ilong asa yin se sokato li ayela ni jio to ti jel ne ilir tu lella sel ki kwa ki bar nganja sana or yo jasa jel na spul dung ja na do na duja ni kilin dura ker jio ota ni nga kon jalal ni den kri in na maye yi ali ye ne ki ili ni kristeng do
1: ma jam ban ki de ki in ko langi sun kwa wor ga wela ngi sun kwa ki u to ale ten sokle ye ne da en boru ye ko en den ngum lombe kanga wasembia tsai ba alan ka kire kari kanga wasembia aba in kwalan garin kawe torikin kwata gina kwan dien buru min toya toyan den ninle inzikin kalu allon ben tari na ye tanga giz jago aba inan nana birol ba inan ba kan tanga kayin wala aba do din suru bulo na inan piana ka pya ka birol ba inan ba mara inen mato kwa ke niske ren bin wal kwa ke ngalan kala na dain suru kuma na de ga wisi nan kawa na min war ke riya kayi na ma pogul banos kwa ko na ma aba ke riya do kayi na den kering ren kwa sazo ku zele kwa na siklingi sianke ngwal ku ranki ngi dan buru ina na nan gawa ilo alba do alba skin tare ya wala kisen se kwa na maskine kijinkan ina long kwa de nin gi dola kan ya kwa de gin ka kan ya kwa de gin ka kan ya mara na ma ina lang ya ba ki in se kalum tare bi tare lomping ina indene na ilo aljula nan ja aba ina la ja ba so to bu kwa le baska ke bas dimbilin ja ke ina torik aba kering kawe tagina kwa mbaru doke alna manne fena lompen den tare ela na kwa kungis na kenel lompen tare jike sense kawe ye namas kwa sin kwa ka asa kwe reta ay ngalan julong awe nyetin ding nas ken song kwa nyetin el na ibinga se ani na tare pia kaung el unen tare to len tare lompen
0: igel ele jasigel
1: nama jasigi kwa nama jasa alba kila reta jula dien dio namas duzi wala nyeta selba kwasi namas ken sa bail na ni ele dual bas kwasi ken sa ba kila na olympic ba ken ko bo
0: ele tin ingis belim piela nga jam
1: piela jaba namas ken ko bo ba ide ele tin ele
0: ja sisi zata al jiki ki bar nga jasa jikerin si yara kalas
1: jikerin si yara
0: ege na belon screen yara intare level son songa jo mong ota ker nga ken so nga nanja mi ilole al jarinji
1: inarangi awle do kidik namas do ki de yang ko ele ga ringere den yang ko dogal baila namase na tarangal ina nena na yero gide kalas du lombe nam do ken ko bo na mara kela kwa kien jalo mala kien sada ina lumi bana ken gwang etentile etentile gi avas kwa si bot aran du yello gisi dige ya jige de ke lombe ken ko bo meni na jige de ke nan yesi gisi jige na isin jige lya namale ken ko ina ba mara kela kwa ken ko mo bashir nem bo eten so ko kinen men kam maran bayin ki alin kamin sense elaji jaro na aisa lompi ko alan ina lan jalon na alan jang na asanga jeyo ba alan ariker jeng anangi sire ko korol alba ufne nan jeng na kingu ela lolo korol ela un na al kingu ke la dora ku le lompi loske ere ba ya dele los gi jaroti ye na asiker ye ben jaman kawo arel ba na men kamin tenso gle ki ka orre kwa lobe lo al kambar nga alan kai njuron le nkai abu do ke ne spp barun sabba ne do ke ne ke la spp ba ke sense al yenge enalan do bi do na bonus berenga alan enka inal lomba le do to gi inal bakin kwal kwa ki umma kan ki sense umma kan ba le lompi do gastinel ba inen se inan alan kwa songwa do to gle wala kwa izin kai na ho kabi sai ba kin nana maken sin age ten sokle madam ay ini kin maen kwel do bi do alam pinginas de tala in iu ka deldile anang e long na sa so o ma pire do so mba ade unse wa ade unse wa ba ka pire do so mba mara den se lalbe gisi lombe den do morin di ko alang ela si jua ba una ela si jua na mara kwa kela kena na kidi ndora na kinko na nyanga do balombe le do ya basi ma do dia
0: ma kan yi mejeram mai
1: surba suru ba suru le fingeti mara ko na ma mara los kene de le do te na
0: slo do lo asan kinga long yes e jun dia sake ba a bara harun donga sungani aljanna jago bara harun harun adam wat ambal wat khair la inga insina ambala ring donga sungani bara bi jet kilme sunga simoy li ngiri aljanna jago arratulle lord najang awna suu daraga fiya bara harun ay jendeli nga baji ko abaji domjang ne jijang do mbara na jerringel kiya kamba ne ine algi mbulol kerringel ba kikiyum ne kerringel ina lombal kikang asogis kamineta na dogis asoko mbur bara lord najang awna suu daraga fiya na bar nga kulba go na rimemba ninal bara harun fiya a majamba na ma ridike alqua yeyi alqua de nga rakerngeli duo al ilong na seleke no wori leke yi ya annan aifiya bajanin diuke nekile janana yelege ala ilong algi kwa kanane ala matigi ndua ala kele wori ga sujundi na korolejo ayi ko otto bajanana kegila nina al jore dun ki yusuf sikamin janana ke ngasi jawle baston di jawle ke mbar ngang iri mara nye la kwa al nang ilona iske mbar ngai nan kanane kila wori ga si ala njundi aw real lo mabda lo ngala ñundi la ila yaiba inma kangungi or request chicken zikaming ari ale lo na sey ba sey seung kisse janana kay na konjola kay ko en kenal kay ngoto day mbarudo ne indiringa so nga kay na senga ke na ngori ga ke atisi duo si jwa nan sey marang ye duo ila si jinan ngi ala ngi le bele sezata joba oto ba ngi le njoja hela kal barun sitan nakaburu al doing na al kukoyin ko nay yi ila si duo ke rastinel ba ji ay ni nyame ngel si ji ay ni nyamal kikin ko nay maram bele sey yusuf dog na la nga asa jeli ni na bele ngan sey nga risinga janan karaza lo bes dien ton dio jola ke mbar nga ngiri bo ot ji la nga to al erike na wori gi ni kimbar nga kanane ala ngi jwalang mate ila risi yundi la ila yaiba an jundi ba ila si banke ila doranjo na manin jona lot fago albasey oto al ilonga idingi nekin ota koranga skey neki edwitia yusuf zike mbaranga kanane it kanane de njanam sa songa kyanga alya anga inalanga alnyanga do ne ilonno wori doitie ngi dok na malnya anga al kembaranga kule na nyanga indreng ni na faltui al kenga do koyindu koykenga al do gelona koykenga dok otanga kayna wori ga kayin dok ina kwaba alandeng iri yunglo alam bungo wala gal alan jundi de ninal duon ton kay kenga na boldo kenga kafia dok otanga kayin tulle ngal fiingi marangal dok de nyang koy nas konjola fiya ila ko alam bungo kinna mi yenge ba majaram ben ila long ki alan day jay ngi inna ma jingu ne nabele
1: e ki gawala yi maram ben taban kise ba lo e trike kering ngi reng e alji waren u jwana boy la ngi trike danjal fagal ye al duo ambala ki
0: bara haru
1: alji ambala jo e barnga nama ko la lain kwa kidik do ke ga bale meneng maramen ko la lang juro do yusi binde ngal dile ko lakin baba ra sambara se den go siri go sitri ga go ye maneng kwa kidge kwa dina kwa do ke ge na udo ande ara se tagi ne la akarul ba marakin asi ken kwa tare ngal ke le dan buru do ko la ngiske ko ran songa ke ngol e in kidik na ba do ge ngol ge ne ske ngol ske ngase na nge al dan ngel se a umke karia ken nama kidi ngina ke le nes do kidi kidi en juro ke ngol kidi en belen sabal kidi en bulin sabba marakira ngel se na kariba kidang elese eten sokle naka elebe ele alba dain suruke kaba neringal duin ele kidang elese ngarinyi ambala ambala na vasto de mininga ga un alko adabo gyan elese kay namu kuron akere jalo masonga kay kuron pulla kay nan potan kay nan ka kay taringa ki senga naki kay kwari na mana bilo na ambala ambala long ine ele lanka na mana ya alba kavas lo nan ambala ambala long namas ko ambala kani yeng ine kin a kin kuran kyan soko soko talba ke alba ele duo illa ila ziyara ila wala kaira khala na man gidi ngala sai kira adan ila sal ambala kira ye ila tari na mafinas naski kuna akse lala umbala umbala laiba na aslan ye kwa umbala kan mi ba kwa mbere ambala na mas kuna inji ngalan umker kira na kanwe ne na kwa ba la asa kuna kira nga bayo kire mbele namaske kengini a aso mara main ko lan kirin ka wai trik asan en kalma ambala kira ye umker laiba barnga ambala kida mbele a mara mena ko lan jure do yusuf le ka wai yen kembar nga kila kusanga se alkawenge dengeri basin dio kay manelombe kiyenge lakin mara yen kier beten kay
0: an majo la sangen jwa jidi mabda halke na dele jang ne wori yi
1: eh
0: inala joba nangi kwa kadane jiel dinditini jang asoy tabunye
1: ming elatinle aliye al asa yesi elongole ki yenga asa dulenge dwal imbele kan wesan do mbare ndiero ke asa dulenge dwal
0: eh ota kulli ndere gele tarangi
1: kulli lele asa dulenge dwal yesi ki kurwa ul na mal el na demba si aldebia demba na masi wa
0: demba iwosa
1: demba iwosi mara enas kwa wajel do mundu njang as kwa ba lakini mara iwosi inkwe kai min ide na mas itin yesi sin daraga songa pe itin induo al kurinken do al lompinken do ma kwa le induo se sangi tre daraga ki le songa awasan de ngosi pa kwa le yesi lombi de nga dembia ki na ma yana se tre kil ma sondro gai ye demba ga nangas kwa ba tali induo taranyoka yesa saitin dara wal ela yelani jegin ming ela lol na manke mbara kele skele uto ku sera kawe na mazika na na muzir ko mburu kenge na mazikure na manke nge na mazik kurin kurin de nyangwe jula na den ton kenge na zidimbil kenge na ka den jalo mela sa mingi torik den basi aldipia ela le abuwa ba aje gira ba mabda abuwa ba de le ne ina kwa ba kana al inalang anga lakin na namak giskin kuto inda indire la nal ba duel ba jeva sin der naka
0: naka be in kor indio na kin kunsel indio aba skin ni ingi duo na ngori gina sin jelo ya al indio al teyay kisi yi kwa ngun jelo ngun na mele dora yi kire su kurgo na kire su nyet jingi na su na maski ota kar nganya
1: wa na te te dan dan murun ken ko ji
0: kin kon jelo yi lega al tan oto kin na na na kay na bar na ker nga kireli bar nga
1: egel na daim borun ken ko je kenal sa so inde le ka un sel ke leli dense asake jawla ba digel na jersa na men jori ne rel sa so dirro na kasi idi nga la kin kurwa mum ine dirro ni mbuliti ha kurwa do sa nginya kam bele nangi eten sokle na mai na daim boru ba ko je le ko je le ko je do ti mara ki sense kilo mbendeng densa ba se ye yizikain uto akain abata ajay ngul ba baraki sense boru dangin demu ban songa tarala uto akit le koral ye delege uto sa so ke ni di na tarik weli borun tule tib na tarik weli min dio tule le pal inna na maka kwel kini ke en singa genen bela marang kayna mingal ke ngwal pal ka en kawlan wala ko nyoni asam boru ko bana ko na boru kalo wala ko andim boru wala kaw inna na ma do digi na marama na makwel juro don yusuf le al kawite jagil indo al ni fena de mabda ira ali ese lompe dele ese gima alang enala long ye atising long nan ine tasan tas almisekele na kule nasin jeyngo walga alkele na kene dimbil gabi nasin jeyngo walaka ele lia ide apegele ba ele lo la pegele ngi ba kisense aliye ara mara enala no mal lomping dengeria lomping jeria dok na erali jerbe mbi ay indo tabukeri la yawti wala jeng sa la lo sa sa kaming war dengun ima wala jeng ba jegil albas ila sa jeng oba dirro na makay ngora mo marame ji ayla erdi likime wala dirro an sale as jeng oba wala kulle an sale as jeng oba wala adiya ke
0: bo leriya zanyali ba
1: adi kulle
0: an si jeng o dingil madiyo
1: mayrangi
0: simwangi ba wala dirro an oba
1: ila kan ji yang
0: yi banke dok no urin wala gal ne ji kuro yani zeni na ay oto aljinjwa indwo na mangiye na kenge na alkenga na mangtimbil kae na kingiking ile se bat sunwa jondi oto al oto duo jurirung jurirung jurirung ila kisel duo ya dop ken kurondem tegel ne elna duo tonke
1: egen
0: yi ne in indwo nde alje den eden ton den koyi de nyankwe elna zuko kadwa shilong oto ati lono oto nde sogle yi duo ya na ngwa kasi al tabak yi al dabines ki tabakere ne kan ye ala ntolom ningam yi ngwa ele ya ngwe sin kwala kallom fim de entebun awuken kungi eri ko ronsi ka ala nga aba lom fim kungi ka eri ko ronsi ala nga aba ila namaka nga al duo ki sense ye wori gwetin marangi otto ati otto yi ngwe ele lamulong yi al kurin de nyangwe ni ji kurin de ntong tari jo ki ki kabay ngam ki yalangi ka tawrarang duwala ke barang tawrarang mara nyitiya ges allom fien ken ku yike ne kallewi al sele an na allom fien ku yike ne zie ka teme zie kresi na me no en duin tabaki damna eskele kalas alang abun ofo dollo na jebe bi yi na ma duin ofo dollo jebe abi jato til na ma awya lom fien jebe dina lom balere jebe kin na ma yayi illa lon otto barngal illon ki na sele kan alan sesi ota hongo ngun toka kawi zin nina abla ji jamin in juro do nyusip alye angana elebelesi irin yalan piana kabena ke na timbil ke bie min irin maya liana kabulun na ku sanga kele so akari al ku sanga akari ilon ku sanga kele jide yesu sunwa na min kwa ingama sa dengu ya ne ba jangina al dinga le jigira wala gure ni asa dengu yie zata ke ayen akwasi ire ya to yende ntong timbil al kenga au sijin al kenga den su yie mara liale al kuro na kuro egena ma do duwo wen ngana ngwa jie zaki nyie ngaji aba kuri hi ay al duwo ke tarang kwela illa ikien dulo jabi al yenes ke nota zrong a el ba akruba na manyene kurin kanie ki ka do rakanie idi kanie na annu na ke ila doranya nga na tuga nga marang atinin lo na itir tuga nga nan kusenga via hi ye si ila kurin daga am hi dele am fawo ba ban war foya kin na makage barnga wori ba wori gi banga wori ba wori gi dile ton dieu ba wori gi suru la tari la suru nyal jaw hi inta hala izaini na dai mburu na lom fi katabja inake ba alan duwe ngwa kal otoki kin kwang ang na al sara kikin kwang an na al jato kikin kwang an la elabes ilong al otos ngwa kin na ba kila lang kin in ba yeyi na maka kiril hi na ma otan konjola kereng kiril konjola kereng kin indri nga otto bar nga ba kilo na ni kiyo no koyong ale inan koyong asi kegile na hi konjola kin ne indri nga hi na jidu wa lon na kisse nas ile risi kil majang hi bayon ko la kuni kurutia asoy kana songwes asami orre kwa te munje nka belele anda ne maka ngwa delle ngawi ala ngonde nka segil jurudu ng asay jurudu ng kinga na kinisifi
1: majar men ka wala ngisin wa ten sokle ji injwa jurudu municipal kurin tong tarifi na kurin de nyankwe el na si ko yi ne iringi
0: idinis erige na lew
1: iringi al lompe nden galingu ela wona lompe iringi alan kiran sia pe aba
0: maranki oto
1: mara ete alan iskawa ki ete orre duele ndo baskay ete orre da nyetle do ere baskay do basin kay na do kurin nin tong tarifi nan kurin yan koy koy asanti na do giri baskay ngere
0: asoy ne kile kwela ni alan ye inaloma in kise inalde sa pon ngiti inaloma deling asa esa ye mbur ngital bas yusuf sin sin ngiti mitil ki kwel mitile alan kidan irike
1: inalangi
0: na alan kidan dioke
1: inalangi
0: neki ila aba innalan kalon ingis pulngiti lombi ina ingis pulngiti innam biro alan worik bang nangalan kurile bang nandun tuile bang nanin ka kigin kan
1: mara kedik insikalom do kise kwa kin yedu ala ilon alan kise ense doti asan kwasi ilingi naskeya ta mun paro yese mel lombi mi ngiri jemel ki dombaran yene se kumaya ina lomba do do jemel do le akel batti menyaage mara do ala ilon asan kwasi kise ense inalan ergi lompe ming iri jimel nama el na pago el una lompe kerek alke ki miskinang bas ki miskinang sebas kirel annang bat mia senega bas kirel mara duelan si lompe jimel mara nama inka mengi ten soklo kilo korre duodik bas ke wolga duodik bake ade ayenga tamanin sidi asasa ayenga tamandelinke ade ayenga woyen siti ade ayenga woyena osin siti ayenga woyena tamanin den siti bake kwandi walongi tiba ya longi tiba kwandi wolga ayenga woyen osike ya longi tiba mara abaden sok pagwasa lumpi yesi injima ya khay aljo intala taranga di elal kene indele nya layba bangel na bungo inang mara duto do gwango bataga kidik in namake sen agena nundura kina ma in kamming aban kwasa mitel de kaloji mara men mitel triba ina kamme ba de asi asa dawa wugi joyenge ala salara balan so ma en wala
0: sei
1: ina kamme ba ki gabale ko da sam mitel itrikin kaldo e ki ina dain suru alming si way to wana in kwa ki nga zikiri be kayan ayanga ninge
0: ayanga songa ge kwa yeng ina ngote ke lue la ki marang
1: ur kening si yunde ayanga ninge
0: ina min kwa ina ngote ke lue
1: sa songa ge ba
0: ka kering ere ge ru songa ile la
1: na aba in kwa lan ken kwa tawatore andi am buru buru ngire dok al ayanga la kwa kuse le ki ayanga ninge
0: songa ge
1: dok songa ge ba na in lo itin al kela kwa ila u idi dio kurel na kela to kwale kwa kanne na kwa kuzeli kin kwa ndio dig jawla salang uruta na in kwa yoh bitran kela kwa sina ala baba kela kwa taran al kem buruto kin kwa kan wala bur diko nduko kaman dirin kai simon men kam ki dan wora laiba utuna si yenkuye al yenke nas kawe
0: maran kan ailong ji majira majira mba ngai
1: e metile na mawala sangala do
0: ene min in kai inni lom fie songa ta songa la risimo
1: nes agoya
0: yi embele nye ji abo oto di marakom na ji len ko lan ngundi le jumo ja to la mbaji jomola na lom fie kin ko la kala la ngameba
1: majira imiti na bas alweti etten sokle kimitil ad ilona kada mburuan dan suru ay naka ilon alba jenene si delen harre nga khalas na dele ay na lote nga dele o kindi lo yi ak sax wal gal kala duota na de jenene tule tip ay al duota khalas na kin ko kele nes ka sikana kilmasi mo engila ngal ka ankal hadwan na ko imbarna kin to gale kala genes kin na ko min utuba bas puiling na ka kindi la kal ine dio ay olla na aldog na kilmasi mo hay kina batal anin tule tip kay Dirigel lanjong wala indo
0: aba enna lanjongo ba elong ni ne jidi ngir le sel jawngi de lolay ba
1: dirigel lanjong wala indo al kenes jisi jan yesi don ngin harre kenja ya haytaran ki imburu ki diti nara kam budu kila ko wala ko sam moso ya sa jawzi asin jowa
0: enna langi
1: asan ne damanas ke ba jima en jowa na ji enna lam bakin ja enange la ki maraba den se sa jawo torik ele ba el bangelnes boy enna sa dem kurtum ko se boy tor bangelnes boy nanama inkam minki
0: kinama nama do kul sikino to source ti di yani kwa ankola kelan kame ba kila kola nama ile na tompo gul otor nama kwa kaina kome nama ji nyamin karok al illole an na kai lole nama an kai nan alba kuri an
1: alba nalan bay
0: yi ire di ngiran nama ki ngiran kaina kome wala ki ndo kola kaina kome wala ki mbar nga kaina kome
1: aha
0: yi ne ji nyamin al ikrejan illalong jiro al long al doju al ile risi jonde al ilongana siangana jawingi yi wala ilong al ridi kenes de ngridi wala ilong al khalasi dingi na sun yen kabido ngaka e yi kala na madir jong kin ma yenge kul kin otangal yen ki ki ngir sun oto ate lona ilona na sun kabiju mong ila longi khalas ile risi ala jonde
1: lolo
0: you see al nyangana ma nyangana ne ya su donga ba ne ma ngel le lole pago ne el na sun kabi bulong yi kase ingiz longa litel la alkembar nga kele na ye kuri enga na yani kuroske nga kembar nga si alen tiu na dabem pia marang yi nyangana de nga basis kursi pia na ja na kembar nga kele na kikur ngko na masin wala la
1: kikur nga sa bomba
0: kikur nga kase ai sa bomba yi kala albibang nas rigiti are banga marang kase sa lomfi are ritule are kenga yi kabinga sesa aso
1: jegil
0: asa bawla nabo ise al yidi ngui kase lomfi ne diente mungere adem fiya asa rungo so ngakuro ki inan kala lan sa kan kayin kil mangale wala delingo oto ati duodik anga ne no mbaza duod anga se wori ndiyo kenga yi bay ngwake marang kala sa ntimbil ya kalas
1: badba
0: neska doing abale kerker ka minki itina doing yale o to kele na doing donki ne kabu kuri ngol yi albay kin semene na dulu bien ki ngala kristi mazata maran kele la lage in ore ko na meska fu ngiti in ye ki lo ngala ngal kalon ka so se majaram ben abay so ngol training kuro
1: ko se ka
0: ina meska yuna kinya
1: asoy

0: asoy na tane aso se ba se barnga jundi keringa skeba alangin jua asanki otaker nga jawara asogis aming barnga kayin kin sungana ekele majaram bayin ba si lo se le dile zairen kini tabunjen na donga jani barnga si kwa kul na kai donga anni kwa kul alkan na kundul nama kai ila al ilong na worigi na sey kiba awdele na futo de ukaring na kain nyimanga putto kirgo ki kain gertumang na ki kain imengang arande mun keringa kaungewa
1: aso ki
0: kasu mai sa sami
1: ba aso ki baraina ke bar batai barngal benna ba wonye tending na ye na kiming waren kwa tare kwa albo bibang ki ba kwa kanga sin ki ndomo ka ko kital ilongal orenge alang kain na kutumin na tabungi barake ne na kriya maligi sa ki hay bara so gisa men na ki borai ki sene jago ye sur masur ke nyetin nang dog dambar ke mayadin muhammad dog ya so gisa min ouna jenga ke inden ta ze nyetin ina min ki na min bi na min lo ke er kay bara ki tal ke yi nan dog dambar ke shakir shakir school so gisa men do ya hay bara ke borai ne jalna jago ye in nay ki ngasi kin masimo pe asan in kaloma surnga I am sur ke asan ke min surma te bara ke amir abul gasi muhammad namaz dog aso men bara nan bara ke muhammad adam kiboray dum barana jelna jago nan da barake dok muzammil ahmad asogi sami nan dok dayin jalfake harun muhammad aso jiro ki boray gi sami na borobata sami nan barake dok nazir singal barake boray gi sami na borobata nan dok dayin jalfake abdurrahman abdullah bara asogi sami nan dok abu tamar basam asogi sami dok hayna ki boray nan ki borobata nan dambar ke rogal ye harwan wat omkher alien kingwa dambruzi ye omkher ba duene kiren bel maraki alin karin ambala ambala inan karin alien ambalai baraki boraina ki borobata ki ginjenga sare ke songa nan barake muzammil nan barake taru pugodok harwan wat omkher nan ye na sikere jenga baraki borai sa men ki borobata is coming elaw na tara kin dieles ringa nan biban na bauki sense
0: ay perdu bara ke forfore donga
1: forfore
0: monkwe donga isunga anni
1: aso
0: aljanna jundul daying o khotke bakhita bakhita adam meram tabunjeng na jawar na donga isunga anni bundul na bawgeti na bundul asankiyen ngun senga bago meram abi idingi lobi lole abas kambas kaimel albi kwale kwang keringere mbang ne kile sia kwel ba kikwel alang meram bi meram ke der rayam pago ine kangungi idingi ne bidonga soro bang abay lo nan orre bi wori benga donga orre be lo asaba kam jani na asaba waytoloyi marana makwel almi bago kiki njuru ngotenga merama ne ski ray nga bago orre ke kirey ba orre be orre ba kike meram ke kirey bakita ka donga isunga ni bakita adam asogis aming una janna jundul den tasle nagal dile king arkanga na kiray nga skel kam alangal gutka na kutumuna tumungo majaram bay na mayenas ay kiran kay al ilong nina al jurod wo nyusip liya alieni mnyana man kuri fago na kembar nga kele na kumme atin gwasang imitil kain sur ngare kaldo Jiji ay ni jati ni jija nga.
1: Kama ni bara mera menu. Kama ni wala ngi tere rup meram se usi nga gala. Namaz gal ke bele kere to
0: kunye.
1: Wala meram. So meram. Kise orre pore meram jino sa jamba. Na kona meram alka mehe meram zato kona nusa azge ba. Inkwe la mbele meram isi duo urgulo. Alon duo urgulo na jigil tarasin di alkuwa tori ni inkriya meram taja. Nama inkaming eten sogle ki na kamimba. Dogala intala to na dogmat gito ele uno sons kona ka na tirika odele wala ele askundul wakisen salam miskina so akunu wala ele askundul wakisen salam ko umelka wala ele askundul wala waiker bi al mera mabang ka wala ngis wosi wa na wosi ina lomba aile do kinse ngorto yo lolo ba tirdik sikumo na kumana bingasi lompe doktala ine lakin maraki ming wargi star dora ka bingasi nes akine le balang bi ngasi di ngolok inkanam bi do ke zoro asim ba bi do ke ko al baraba eten so le kina mas ke la tenas kum nas ken sing akiwa mara ko adi masin ke ngado na de ara ko ruba ni alla nas ke ngam kamal meram doy gi do jamba eten so le ki ngola nan jwelang alang ya ele gen ya dawrang ya dawrang nena lom balan dawra injela ko na dawra kira la kike kirin na kike man ka kirin na ki nyeti da kan dimbera kuran nan ka kirei
0: nan
1: sei
0: ngal ka kire wayba wudun
1: nan ka kire wayba mera mera ba jelne sinjwa o report ka wala ndien te bon ki basin ka wala na aru ko na nyima na na imi anyi malikir go na na soboka meram aba jelne yi na lanjwa ki se na na tardu injel do go kal wela lang o report nyet tinsis dare ana alanka ang ki ten sokle ban so ban paka so ki boray na ki bor batay
0: ah
1: mara man jina man joyde ade ilona eten sokli ki lo al era lo le kanga al ilongal jure do ngisi pawo mara men ilo yelo no saiba wala lo no saha ba
0: gel ko ngama asa kwasi kil maje ngel gel
1: mara ilo le kelma songa e kisena na sabbalo ko doyde la lole aba ko sama puto agare ba
0: la be ko ngami rewas jamaning dole sa jaldo sa din sur le jaldo
1: egel ma kan ko ade do wal kini ngama gal aba na kasene ko ade gal ngama lo ade angala aba gal riziki tore nan jimel king isgal
0: do jimel
1: isgal gal ba do jimel kina makame ten sogle maram men ki ade ni lo anan isi bende ngule lo alda ngire ha ten sogle kisen jeban songa taragya ke lombe banganda nenarangi ire kan lombe jiro kya abo yusuminta ske lombe kan jirgimo kya maratini intinlia a bangin kanda ke lombe ngira karalle marakidik nama dogiye nas meeting aldo dog orenyet asaka in kwa kelere ngange ba dog duori bakke ke sense nas dog mitel interna na abo yusubin enain
0: asoi
1: nando ka kire na tala itala isel bo
0: lomfinzi kurufuto kan dain dio kwa kai ngelalang
1: inalang alang kwa kai na kwa kai ngelalang babara kan dal kwa dai lonade en kamal pala kan dio kai
0: nyartangan dio
1: alpala nyartangan dio kai bakola kwa kirenke na mara dentin tekendal lombe alenen aspia ba ya gaitara na dentin ina pawo
0: asoi
1: na ba dentin ina pawo bang ense gine do to gasa lombe
0: kisi di mbelendo alge jamin keringi jawi ah nena ketini utonga nina daud daud dog alya sidi en kurin kaniye yani mani nyezi kurun ki dora di kaniye na eden te mu ngajor te wala ka den te mu ngakor tingi
1: wala ko akar tingi ba ko tong dembang nyet
0: demba zata
1: ajar
0: tingi ba ka ngungi na al ila kuri el na ngwa al ila daudin ngan tong waye ke alam kuri kawiya de nga baba du tingi na sin ko murguli ngon undul
1: na
0: dugina
1: na bugula
0: alba kele la nga dunume ngwalala inyala na mafingi na mas nyet ka gunguro na skere ene mas ngwa taranke ngwan yoto dora ke ba ayye ku duo na ma ngwa ya ke ko ala ke balba gelde ne sai na gelde ayye
1: alba nyogor gor de gina
0: duo nya al illa ke ki wuringan al ke lya njuta ke na mas ngwa sa boasbel alba skere na mas ngi alba ye izata
1: na ina
0: ni alba ye izata yi nama lodi kan ki jalunga kalu nangi maral lom fi yekil mangalu ila lore galal kele na esi den kuringi da kanye illonga ni no kuringal jawnu kanga duzo ne kurindonga kai lakin maran kingas ne le duwo abu mo bayle kutingiri ala nyesi kai albalan tin fago na ni ka onai kutide kai ye aifia kuri ila sine maskil mamu nama gal pingina ko alang kibia alang gal dawut sifu marang daud al ila duwe si innal urrenye na kayngas duna ko duwe ko rinya ini yi liana ngal ko lalam fu kwezi kalas daud na manin jail alan jail tori nama el na bulung na karina o al ko ngal al fugo nyanga na kari gudum na o ye ila daudin ken kwa daudi kwa sor ken adok alan kiyenge ken ala na masin gayni yake oto din garimsi alge alla don aja aljaw duna ne nguyi aljaw nawan ko la la la kana irwe ya khe ay ndu zika ngiru
1: aje gira wa
0: yi ne matures denji be sabato beta kalas ne mas jengu na fingi albas jengu na fingi alba ya le aba kurukuro ye dawu du ingamal du nyondo mi de kana mas jawlo nas urudo na ay jiyo ya babu kuru aba kuri tarankal gi umuna janna jungi marang ala wangi barangi aw ne aljumo ale iru mon gudum na janna jungi keka aldinji be jegi na dinji bangari aba kurusi na musta bukira kalas ay bian mai nan musa kera nya elel kerindo nama eldo na gudum ke ye deud gudum ke ali ye seydo kure na ma aba kure ke ken kwangel alba aba kure ke ken kwangel ye de ngile na masim mena hay na jiw to kiyal ni ngari na masim gwal der gnyo ya ba kure ba kure ire ye elala ngumel jawi gudum al bakri na masokati ken gwa sinan zin yet sokati na ma nyana aba kure den dem fendek den nashab na dem den ko sa sai koro bugun okel sibo na ma kuro na nya alba nyang alba aba kuri kuro mus urutando ne masen gwa yegel inin si gwa ya kai aljo dure nan ungidi ngadu ne ji urure na ngifu yi al in alga yalla don ajal jo ban gwa la ya yalla yiru ba kanin au yi kin ne mas kage kin ne mas otan intili dual ye wori gleke bari wori gle alba do kuro masen gwa ba kuri aba kuri jigi al kan daud ne jigi ay la umene jugi baraka sur mararangi arang yaw kan aljegida din na chabena bana din kos korom na kos korom na magal eriti na dual kuri dele aba in dua alan jaw banki en kos jaw eriti ga bazin simban bana mawai yi ila na ma otan tanji ga ila long ine daud al yerok kuring na skinga do wong wadere na ma lya ila duo wena lya ye kuring ila le on alan ji sini kin ila long dual wori jang yi alan ki wori ga si yi aw ki mabade nga si ilong alan ki da si jundi na ki da lanjo
1: alan jiti
0: mabade nga lo fin alge di jo ko marga awno sin kalu ala jungi tiya ba ka asogis amin inna maye alji nyamin nina altinke alan duo ke nas dentin kay na elba dawud do sitin kay nga na elba mara dia kurin si tiuna ki enta bunya ka asogis amin te bunje majaram
1: ay na dense na malom baranga eten sogle dona nyuma na nyogor gor dige ya ko ina sin korgo sogo se dige na kere di ngundu di kilibita na gini bas jaw yana ngela na dola orobas yese kalde urumas laddi yana ngela na dongar gele te ala erdik bani yana ngela la kwa kanani yana ngela sa dola kanani nakani mara yese ban jumoki sense na lompi lot ke ne yese dele je mana ki ngwandi yudu to doga ke bele ding aba yana jona je gele ten sok liki na man ko dulding ko ele dulding ko al lompi tewa yese nu yas ke felewa adi tong ki ndola ndie dok ela sia lingeral indik ina nana long yesi nungi do azjabba ene do manning so gata bokale duk duot koro alkisense ela wona kiko la wona mitela kalto so ngangere aba bokona boyla de ko potan ngi kien boro ngale na lo ngade antare ngana ka kien do la sitong alkolo de kinuy do bus mayse mbaskawe indo kaning ina indo de njegli ka pe alang ay lo ngalang kai namba do glo ngade ngi majala kira kanna ba sai min itti kein alang elen si piana kien tabugi na ngi alan so gata bokwale de les na yaira na asa kin kwanki kien be sarange na ina ani altui do musa altui ajegi da ba
0: kurin dutui
1: e ka bado kurin den dutui
0: na kwa mburu koy ka
1: na do kwa mburu koy ga ina nan yenen
0: ja barake bara abdu asois amin abdu isa don ay songa ni bara aljelna jago aratulena asois amin marambay silo majrambay aletin kwel alangi jal e yini ma wel ni na mabda an sabba alko akim mabda ngasi deles nazilen kindiringa
1: aso ke borai nak
0: ailong asang ejwa
1: aso ke borai nak ke borobata yorre ko allo bi do indien tala nyet duota duksa sundiba dien tala orre nyet den talai di mabda etal ne fiya ya din jong wal gal din sen senela ayene gisi lompi dele fiya adike ka dirro abule din sursi ena jwabala ngela lole pettingira na to gallo kerja jibo awna indala njanga tawuluna ske njaginde indala nelan sa baso ko sammin awna lompi ke krefiya na awones lompi kay nguto atara so yakital bordio kenen ko sege sogota bu kwale ki ganas kay ki sense ki rok si mo ale ban kago no mara ki suri ngirgi ngoy na sa dan sa ko suri altaran suri boyi ona suri ko ngena kay nguto sparring ul kital sa so niul so ki brain barbata
0: aso is amin orre ko anatara do gis aso amin ila alse anandele konjole kay kwabay ila sengungi nay konjole le kawrtia aw jidok nay njen na jure do nyusip alang wori gasi demu kim ota duwa jaba wala wargin si duwa jaba naki dora ker
2: Radio Semal نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

naki nama pote masang kamu asang aki uringan na uringan ke lewang na lewang ke kong koki dongan dongan ke pirangan kinsi nyet kini main kamal ba eritogi marang eritogai ba ilang eritogai ba nina korin sabba alisi dasa dengu ingwa abu kuyong kering belal ba asapan diyo ke inkorin den sabang irey na insey ilang nialba ka wawaringan adang rita lay baruk dola dulegi na kanya na kor kawe nungali apang akela marang kila apang alkele yang kalungas kindo kaya kakawe na kankawa ba ilang na mintong nakele ba ye kiyang di nga pa basi milimbiya wabiyal ba inang ba kiya sa kalung na basi nang ilal ba inang jwa ila uung ilang na ba baye na diyang kwe sikirel na iya na iya bala kwe bala iya ke ba wala kwe bala ba ke ba marang kida ila ilong kwe alang ke namas marang diyang iya ditin na diyang ba ditin naman diyang abo uri diyang abo dolay na deng ya diu ya deng ba dei na deng ya uri ya deng ba lel na deng ya borño.

0: تراسي ان البي طبعا تراسي انجز بلين كي نما كان انسان الدين لي الان سرون سي نيتين كي دون توكل نا اسان كو اسي كيرغلا كوبا تجي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان سورسي نا كوبا الكدي له سوما ريا انا كدي له سوما اخرين او ذا كما دي له سوما الكدي له سوما اخرين ولا سورج ان سن كامن با جينا جوتا جانا جينا بين برو جان البا ريدوس كاين ولا ان لوم با alki ko an ki duwa tare bawu alan en jo aba tare si ke alama tare si ke ba ko banjo aba ya ke ba nama tare ma tare si nyokken jo en ko elan ki sur do surin amina tan ana uto ma se en kaw irina kas ina na ki duwa kaw do alan bai ta adiye ke adiya ke ba idine lon ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idine tarasfia bi ye na sa nyetin en ke en albe fia ne ki do ba ko elan kan uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan sorun asi kata ba kokora kaw ba na azan sorun asi duwa kalu ba aji nan jalum na kay nan jalum ibo nyet tingi lon fifia na ma tara sen kay na otanga kinal kay lo sallama ho wala ma kidugo orongare wala da ba ngala kaw bar almu to erial bi isi jawad jela nan jam na eri galal lon nagal jame ngay wala tan tara sam ba ho a jaw ba gal ba tara sen jelo jumana eri jutan ke no bore wala dure bas ko rojani idina lon fe de sallafia na jik de ngo nyam
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok luma ko lalam ko nak gil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefia lompi na may lek kiren ka kirey nan tulengan tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tuling alje gila na kila se piana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulenga fia ina surusi korongi di fiana na tarasa ngaba na men ko inen tulya lay be din ne ko lan karaba tulya nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawi na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki alan ko akum ni ngi badi kiyo nga fay din ne ki adila kangaba na me ene ken oto nga ki nyeddim pya li asa koro kergel fiya na me ene korodio ki la si fiya al korodio kayin ne ine tawra na magal kin si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nga nyedding na ma nyedding udo nga sister aspian nan si herranga janan si lu sikito kergel fia iding alekwel alan duldi si fia inzanin kwesi iding alekwel alien belen alan indine nyet den do nga janan sister aspian liana me ina inengi alan gi kiyonga si fia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kyo ngasi udwa swa pia ni alang galo toke nas itin soga kang na tari ngan si kalung na karaba ke nyet ay safia idi ngalan ki kam na dele kaing al dining idi kaing na ye kyo ngodong aja ele ngung na madlong fi tulengan tuleng ng kakire ngan kakire al gi kyo ngasi gis udwa inen taras fia
1: ay ina dog nama gwela ng kagil lompi ila nama lompi nama herra ke na nella no sare ne ne quella san kingu do ye kuzu ki tara tara simpia nella lo arake nella lo sare ke nella allan er appa ko anke nella er retti ko anke yani kinsi yal fiola duo ke aba saure mpieni edem bravo ba epi no men benal awne ella ke yenama jegil no men dog jamay la ngela nema tani ker pia yani kingu do azu kulki ke jalompia na ki ker kerja na yellow abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ke la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji jenno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamale sindel wa jene ota tulya zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke na na ota kinyet yi yerba tullen jegila nima sasoma jammaire ha nima ga ide tanama eriker pe sokerle na dok nima kwela sang itirik tabun kousi nyi na kagil ine dangi ngo kier kwa ngembeleng in alding duo aigis paliti in aldi duo aigis paliti in yal duo aigilong
3: Asoy, ingal dito ba antarasi, asa kelkame kukul, namais imbeleng lomfi, dinezeke kaya karabang salang, nagidal salang ake ba, kulba kisoga osantik tewa, nama alba denfea soga uwal kwa le, na otanga sifi, nama jawil na suru sifia nama lo di ko ke hana lo allon etenge ba nama herra fia nama herra fia la lo longala herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos kona ini lo di ko se nama skona lo lulini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alan surua na surusis ke korong kergelfia alan illa lo futoke na inen alan korol ke namas kergelfia no koro sabatok na sabatok no surusi tewa ala lo futoke na ma doktara senfia no bulo na jamaili na man kwa dogen alba suma tarasi na ma yon kwa na surule alan koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kolage alan tana sokato bukale anamodo jegi lalomfi embelal bat na songa jamaili namang kwa ina al songa tarasi namang kwa na namafingena herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang si suru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ni herra apa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do duleka herra duleng na indigis nama kira loluling nama kira dual na kila kian dokenga uringa na kira lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko ina ngenala au nagal otanga korong is etere no me yen otanga korong is fia funa na otanga goronga na otanga keranga kiki anjaloma na otanga jutang is enna fia lan surungiri kayni lo futole an modo kiki anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otanga kidal jutange na otanga kidal elenge elen no yenge ko na liare kenasi kalum nakila dina majutange ilum fe namado ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na namay ko dok otan san kulug real fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kenal gal kiki dum ilonge zena kum di na wara na kala kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na ki na muru o kida tarnga o kana ye ngar dongo na kim ko di ki fatarale namay ye ne ki mudu ma tarasi fa lum fe namay ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang nas kerilka
1: ya to lompia ka kirei a ilang na kin otan sia sal kolu nye jepia ye et jang dung maran ota kin sia pia a rito do kya ba ya pia wala ye ani as kya ba tu bas kya ba wala sumen dies kya ba ye ben kwal au ne na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela lo ngi lo to le na do quella tan tirto mugu da jingu ke rega benen aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine du ze pewa
3: en aldi duong engis faliti ki allom fin kwa kanna lom fifia na ay la fia do alang en sekalom ken utonga ken alnyating dandonga kayngi nalom fi aje ken asu donga ja rakman na ine insale insansi e kayngi na duwa sa fiaba namas duon dogi simbelenki alalom fi ses aminen ken na asan kaluma liena fi tarasin na ke kilmangam falanga nyating futuki
1: ine in ali taban kayngi in

0: Inningi jundi lompi asankwa kemna si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orrenga fia ki kien jalungan kergel ne ki onga si ki kain jalungan kergel asan din jalung sia jingoba na injualang injalung na ille duon jalung ille dok lompi sina si tulle marra asankwa si inka long abe ji simwe ayla lompi tulle ini jidok anan din barasi inelang ja inang tulen tuleza ngese jitule abe jijiti dimbara si jiti asjaba idi negis jiti ne jiti tule aiba lompi na men lankwel ese jisi tule nga fi jidok asan kimbar nga si tule nga ja nadok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila si at illa karo ne lompi imbeleng king asan jul ngese jiki nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja nangis ka imbeleng ngara na menne lan belenga lan tulle nga kanni ngal ge yeki ngasi ko eldo kan ki tulle nga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina taw lompi e taw dosi apya ba ngal dire marang ye lompi kan ko ye dosi al ki den jalom pya yani duo ki ngwala sa ke ni lompi ki den jalom pya yani ki den jalom manada lem pya na ye marang kenzi duo na ay nga ba namaskar tamu itir kausi ni ina na ngwa in aldi jundigi alanki lompi si
0: so kes coming lompi kelma ki simoy iding ne ki tulengan tulle janes ki ngasi ina jenwa nyedin din donga karo dain dari te yensi orete ya si nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kelma ngasur jirgo na kilos jawli iding alki nyedin tokkang asan kay belanga sur sawitya ne kiwa ka kiri gija ina na kundul nas kai didi nas kaw na kwa kila dog alon kar ngale kain nas kiyan bar nga si kagol ina liyan kil kamie ki boray na baro fatay lompi ne kiyan kudwa gistul lang ayaw Amin
2: Uri ungi ka lompi tonka na desi oso awi

Aso ke brai na ke borvata ben la rek waki genje ngergel lo wi lo ki se kilme isi mo eten sogle do kalang kel na kago ai ben deling so kin ki delding ke ngur yakin area sangalang kere bang kwa kital ye na burun tule ben na mang kwa kital dong ye ka embar nga alye na burun to ga le kein ki ka ang abong na ki ka mamang na kwa nyetting lo wi lo albeng e milgis na area ang na wosi skola kom ki sen se do kalang una den daraga le ben ki kenje albeng kergel ela una en delding mur nyetting bang jual elena ki ga seri bungi inal ba dai ngiri kenge le sok de ne en en sok le ki nyetting enam perra ke na dio ka enam pa ka in marana ma songwa ngire na dok pal kio a kidik na madog na min e ka en baran ki talie na dai mborun tule ke in e aldog ye a na dok ye na dai mborun e lompi le ke ki sense dok au na lompi e koro lula irto na dok au na ki en tongale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi e dog au lompi kese na dog bonus da wajaira una kizi kalom ye diktor apa dogal baye kese al kwasi da wempe na dog kain e wa kidal kay dogal yana kien ton si da kusingi na kain ibra kita sa kay dog a kese ke lul bi lul na tobi to kilo si lompi se bas kola kom na kume ze kese alan si dog keriensi e alan inas longal al badoki dik al utoma di kain na sa sargi al yei na kien ba kusingi kese ense wargal abon kwado wal yene ki entonga si da kuzingi a kese elain sabba doki a lompisis kola ko malan dogi yenki enje nga ouno doktara singi alan dogi yensi kilma a wengol mana kidik nama dogi yey na ki dogi nka menki alkuwa kitkang alkai deldina kain nasi jenga kain e dok kela utonga liena kela kain baranga na kain mama na kain kabana kwa pa kital kain e den un kuzingi do alki kien kasa ki do galan in lesi kitir karin el alba en den un kuzingi ki sense ki do alamba ela se kanas ka golo ta sa den in kaula alang eten sok le ki na kwa balang yensi karin kal alang au na ki sense wo wal gal abon wal gal jurenga kela kan ki se asakil ma kain la wu na del din dion na si nin jo nga dok adi jekki ana sabadi jo adi surjula adi ela si joni dok ela tirle aliyene duobi duo betela sai betona nyanga duobi duo bas in kalomye dok alam bakari adiki duru ba dok ba pago na namayna in kamming al ela sonwa tarasi alki duo u basa lompi intabung kese alamba au na ela ling inarangeng ela insa baso gisaming ki borayi na mandokai nga bawa dok aliyena kwayonga de kengi luna to na dok keina ikane walaga luna to keina dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirging on alan surkoenyal na kela kusenga le karulu ela un nayin insikanga kien kurokwa alba abanga gene kien kurokwa alba kien juranga gene kien kurokwa alba kien dola kidge asa sabinga kenga na inna namay na sa songa tagatini dobi do ital buruntu le kain na kital buruntu wale kain na kital do kwam burun le kien nyetinding alan kain juranga le enka egal alkwa ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ikien sikas kaw aliye si ye nas uto inam pula na aliye sene nan jigitia ikien sikas kaw ki kayen kurokin si a kanila nas kwa mbaru wala jawla kawl wala kaynes uto ho kaw wala kayen kurokin lombe elangi ene atala ari long na ding iri ari kuse el na nas bago alangi uja na seleri kuse si japo a kin na nama kense age so e barnga ke borai na ke borapata eten sogle dok ba ye na kel na kago inal ba ke rekundul na nama ye ina incoming lole ari ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudio kore wol gal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karriti alang u kusela si toga kawe alang u kusela si toga kawe eki kas karriti ala lole ilalong al uton si mo adike nga san karri alang ala kusesi kusena kele si toga inkawe inela ki nga si lompi den temen pia alang uwa kanda alang yure ya kanda alang kwa kakire kanki kurunduro adi kuse kena ila alang den temen kanki si alang ala kusese kamuna toga kawe neki kainsa afya kai wala e long alki den temena kamba alanka kena ko na perraken nel kusese kundina ke da en wologo ngi iri alelo mbiden ngi wasembel dingi kikin ko na lole ala joba wala e long al saborin ko wala ko na ke la sinya tin criminal na mando alang utka alang ela kusese sito ka e kidel la temen kan ela lole wala den temena kamba na na makwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki kena kawye la gena sengage wala kela senga ageba inalan lege wala inalan ageba lang inalan kaw wala inalomba alang inalan kaw na kirik nama doge kai songon eri kiel kwel alang kirsingo nama kwela lang in kirsingo
ete ka ndarangale utonga dinga lelinge na utonga dinga sa lelinge kwa ki ndarangale askemba a kika o report na ete so kule na madog dang worre arita sai hasilenge na arital kene indeling kwa ke rang worre ngale akeba na utonga kitale kinga se dang worre na dang surubulo kwa ke rang se dok askemba de dang borudio al inan bule berang winu dang borudio o renga songa kei o renga kene sa so gena adias kimba mara kidok al kain aina makagir kila orenga kerenga kela si doksa utonga kin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi aina al kwa nyeti ndio kingasi gi songa ingi na kia ala suru doge na ki kain kona ke ila long ki al kain temena kenga na ila taala si kaba arang ila si tuka kawi kitesa kingasi indelinga wala den temena kamba na kerenga kelel wala utonga kerenga gi skiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga geba da intasle kin belanga na namasa songa tagatini ke gabalai na namasa ka tongosa songa tagatini na kwela ndobi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyette ngal kan ki kan jenga alan ko en surunga zikingo ei ela ari aliye na ete borudio ye nes ayenga ne na kinke kwa kain na inkusen dio kerini nan inkusen dio kuye nan kwa de kidal longal amwage tonga kani na kwa kidal gal longal abwage gal kisen single do aban kwa kane na kikien to ange ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin ko se al kin kisen se na inan ingi na ki won kan ye wol gal abon kan wol gal jure kan wala abban kan na puro kunyo na kerre ken no kume lompin te bunga sa lompin se kola komal kido kwa kan sa lompin se tare kaw ai intala si kisen se kabala na tare ka wala kin si na utuan yuru sokaw awule do giten sogle asan kalumye daranga ke nes zon yin kika ki kunyirin den dora ye kunyir wala boru ake ngaba torik mara ten sogle na mayene kunyire ele mara adi kerin kawngi alan de gara karan kin ko dog dien kunyirin se arkawe illa kawe kin kunyira alan kay ne kwa diokrite na skor kindele wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongoro kindelinga wala ila la kawe alan kwa de den dio kritia na bar ngasi nogoro kawe na bar ngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italy en ko la lan kawa in kin na namo de jingoge no meding in kunyir al kawe de ngara kidok akara ba ba sina long kwa sa so ka na de ngara akara ba lo ore kin siki de ngore uto sa so ge nice a na jeli ni kika ki ko an kirigulo den do ranet kin asi jumo ko an kirigulo min kika ayenga al min kan surunga ses kwana enka ni kikuri nga kang ti inang kalum mara asker ngi ba ki kendonga kanga ila tinle kendonga kanga ki ele bele se wala juro ngale akaru tingi ba etten sokle dama ene daldi idleli nge na kela kwa ki diendonga kanga na bela ki kuri nga kanga ila nama nyet pie nga etten sokle duel ba yasa inkwa ki al kuri ya kang kuri kika kuri neji buru as jemba na kuri kika wala alji inyamel ka umdana buru as jemba na alinja malka al ilole al kakian ne yiboru as jemba kwasi se masil njinden alka kidik alka sultan an ne yiboru as jemba ne kidik in se masil njinden alka umda an boru as jemba jikal meni dingundi ngel se dok ay kal tuka ja kal tari si ya ki sen sam buri yasan asan dang rin si kayin na malya mara injual unda jang la nan ja jwa ba kwagi karutia elo unas kan al tara sen tari ja eten sogle kwaki ne tari itsika we ki se aliyei aliye alan kene indelen suru dio na alan kene indelen dai suru na dai mbaru mara ye den sursi onda ya ba santile ya jaruti ba lakin mara kwa kai nes nungi kai indele karra indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inampi nan kafi indo onda lan ye mara ye den sursi ya lutan ye do aslo mbar kwa karren kimen indo onda lan ye kwa kai in kai mbar ngana dai suru ngun kuzin kwa kai na jato abani fiana dai suru wal gal dai mbaru de lo winga kwa kinan kuzingi na kaimba mara jato longa apanga kinan kiki yon kona wengal longa apanga kinan kiki yon kona wengal na yon kuzingi akaimba ka ngu ela wuna duo aritipi ya kisense aliye na tala nga ila lompi ini alang ela insipi ya suru kikenja inga mara kia te ela uusika lula ete atika elna kikwa ndaraka al daraka na duwe mbara elna bele kwa na do mbara sino korok a ji el di mbara si ka anjelu kal mending in kwe lalang uto alang eri jegil al do jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz ya inki koro pesin din tebunase japaba
balba elasi jelol ba dimbara ene katab jaroti ne dimbara katab aisa jaroti dok ene jaroti ba aile ye jisi akwel ba lolo kidik dok enke aba dimbara elna beledi kwa ene daradio aba dimbara elna densi rai el den sorin elawuna lompi duobi duosi al tewa kiden surim bac tewa na kiden murre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sari gas bamba wala sur sari gas bamba ina la habzi gidi mbajja na din erike na jaw asa gisi tollay dimbara insi dok lompi vas dem backe na ini alang erila se fi al yakwel kiden kelma al eten sogle ba jal na jongna jegi la barnga al do kiri a pousin te bunjay alanga la kiri ngoro ya sokoro asokoro pesinge te bunne jigiti na tarnga pete pete jona jote ngana jilni na mama nui kiri jewte ina al dimbara se nokorok jaw ele ki kay la janga kay kay janga ge balon bay teran dan so ge la ki sense bar nga imbele budai ba imbele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ene mingwar ki ki ngora na di ngore na ki mbar nga nyetin na ki nyetin alba di ngore ta bage min di e ele ge ay la kiri na man di nga balen na man jona arat nyet jopo arat jopo nyetin alba di ngore na ye na ore na pori indin tala yi asa ngina jirgel ba yoko kal inang hayna inang no inang ayba in kwel jikidin kilmandio jina kanan pilana pilan asa kirgin wal matar to bir in kala alanki nui keringena wal sabari nui na ka balen ko ay na mankela ko ka ina ho ka wi lakin no inang ayba ette bar ngana bas erdig leling ye mar ko ka ina tori kunirin de ngaras kal ngiba nakiy njuru ngale ben kala mbade ndio ri na duodi si anyingo na alan den dio ri do di se bele po yawa na alan den dio ri na la do si na gire nga al ritual ka do njuro ko elba alan ba yese ele ele na gire nga ji do si na gire nga njaw den ele ele kerapi ele no bige juro ko kergel bang sur nga kergel bang ru nga kergel bang lompe kergel gipia orre gis nyo la kim mara horriata ka inki sur nga kire na lompe do bi do si dem ba ini orre le ngis ko sam birgo ngo nyettin nangita ala ini sam birgi marana ma ridikele nan kire hurreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin elena egal jisi lompegi ini asanji ya indin surna jike tara yow alanki duon tara yow wala digal duo den ridik bulona starifi alan jidin isi toga jorten ma isi kare juliti ya kayna jow wala kay basan isi jilngel jari duo elnes inen surin ri jisi lingel jisi tara gizangi no bais longina duo jisi ki ho wala kerti wala sa duo ki ho lo kala kerti kinna nama ken se ganga nen kin se barnga ete re pu kierke wala basa ki dombar ya guta kawba wala basa ki juru ngatare akawba al arit kenes ele tongin dem bulel boa to wala gidele keri na al din dilila sai na elele jekke na jafona doji ona de mapangle jeri na al jeri al dimbar dimbar ridik kenafi wal gal dimbar udipi na dogal pe jitingale ba tolle ngale kita se ki enta za leri nga de ki lombingi ade ade ki ki mujta ma ngal ke nas ko su uto on tolle fina kas bi jisi ka ngi woy bara jisi illo ngala nge ela duong den bele woy ngola minding aliyenes jisi uto ha jittinga fiya di ngor renge ki ngani ki ngala ngi ki ya ngi ki mbar nga puy ki nka illo ala minding ke makira ko ngi woy ngala enalo bangi dimbar dimbaren e jisi kireng ere ni wala jise empo ba na yese dok in wose aka ba ngi jipo de ngir tele ke pe sai iwi in wose nga pe ba de ngir le wose pe ba jona dimbara jaw aba ken na ko wonas garne ka wol gala aba ko wonas garne ka kidik kan ma welale ngo bar nga kisense uto ade ke na kay bar nga ke na sur nga si e kawiyele asal badien sa bakin uto abal uto en kelel uto ka kiwa ala ge kisense kiden ta yakirti ina adiyanan sabba adiyanan sabana ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe ne su dombore so nga gut kawe na lobilo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kem borunga le alkayni ke la borunga ke en kuringa na borunga ken sita sen nando ken kwa sen nando ken mo tamal na man ken miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiri waldi inkirin lompingi mara kia sa tenge nga kain kinel ganun kiri a kinel surun gel ki kain nakaw kain tenge a kinle ala jeriba. Lakin mara iti din tas ki di lompi ngi. Duala ke ba jisa sang no kwa wala duala ke ba jisa sang lolo kwa.
kinkele se albaja inangela dombren dio nama tirin tolle ngage nas duose ujitte ya jawba jikinkele se albaja elal dintasi kili lompi mara ina eten sogle ki nama karsa appa kidik elai alkwa kele na menni njuro ki sabato kel dina ko del dinde ngara se askel ngiba ki ka worre por bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jona je gele zaman ba ilong na kwa elenga pale le bayin wolgal wol elenga dokia kele le bayin torgi long al dembio ababio bombo ma demi ngutu akikela elenga dokia dokia kele ne nyatin kergelge na dem kwa kele jimando bait farjen kay kaangu ingi kele erdi ke dili na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin guranga sikelle do kaangu ela wuna erdi ke lede sa mana do nosi na wori ya ngana sakaimba mara eten sogle abajel na jogre ete asa inkere pelin wargal keres pelin wargal yene in u ela karza in ngel na kwa se perrapiano man kwa perraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ke ni fenas kere jewli wargal kere jewi al perrai ko ngale abadu itena na no bi no den qur'an da jorang na enjoa al kwa kan na ko ngale yo na enjoa in no nen qur'an kala wel benen no wal in qur'an kala wel era bele akeba ki sense jure nga da mayram bayna na orre kwa nyetti lobi lo alwen kuimbar nga una runga na juru nga palinga ki sense una juru nga se ka interasendi kwa kele sin nyet jawi zin gawe ji ade ilong nas induan sabba ki imbirging ade yanan sabba ade skin dindig virging ay ba in jagil ela dinden sabbal ke ay demburu elele kwa no aninsike lombi sabba kwa no aninsike kwa kisikena adde aske imba kwa no aso nga ke kwa de ke na mota juru se ke na dog Allah kare ya kidenge lele mara borun kure dog was belemba borun kwa was kam meba inse kam meji ki jinga so suru serika mara dinge la ji jaw ki ya bayla sia ka bayla jibe di ki ba dangi mara kiasa gal tenge apaka en alkai tenge apaka ke

nama jundul nama yesi al jawna janan gal je janan ela duo si kal janan al yenet mani din peiranga kisubu indik din baray nan kinke way ela real pe nan ye din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal degaw wala din alas lingel ba kidik le duo din baray ela janan na ela janyang al janyang kal mara ela duo si janyang wo ay sa gisi din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito waja jinan sen jalom indoy aslan kidam burule za to alaga sake ba de angela leila sabatel za alaga ke ba aslan illa long eten sogle alan ki kainama ene kimbar ngan tabung namas dongore jengal ki inan kalom marabang ellem pal juro wal gal demen pal juro no bayare jengal na sitegi nyen tabung namas jafo nama jengal ki koy baye jilon ka ngwal ke la karam ngwal ki jel ke na yene jito akabe aba elle jengi tinama jongo din tabun tabun dub janama jongo na kataba kongore ja kiel inan kal na mambiel inan balom lompin den sabba ruhi anin den sabba barnga ki sen se kidan worre se keringa bawete ba dai worre se keringa bawete ba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potaram borujo kera kera kera kwa banjuma na kwa nyetkey ade dog ilona taringa borunga liyo kela ko do nyet keñi lo al dok e long na tonga keñi wolgal won tong al ko kan neena dele kan neena kumeli ade ngueli ne dem borun sabba samangere ide dio kela ko potan illa nan gundule ide boru dio nan pessin keñi e la borun ko nan no keñi na in kal ngana kela ko potan sura kare le baya kiye gisi e la wuna sin kal nga ding alba ding an nan kabe ding alba ding dengi telpi alba jena pe ala kimara wotanin sabba wolgal surun sabba ki ki alba to birka na samba si motak kamara digel denditi na pe al jena pe maraji al jena ske la kwase al jena ski kom janyenti wajabo eten sokle kina men kabe mbarnga lobi lo alba ki ki njena kergel dobi do ki abas in kumo dobi do bara si bagifia aba dobi do bara si bagifia ne duo barasi den hologles kriti bana ina njundi na sorsi enkea den aba fi alba jena pia maraki al alba amatok abatok kana oretok kan den rital kena ski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbaisa kellali borwa kellalin sia kawe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalengel na jersa kinye timba un tar ko no menin kamale le ko na kamale ngela siri kegi aba kamale tar le kay na angiring el nay jersa ji pokala jan di kola jan ay jalum ba din jalum no ital ba lom pi bian din ital ke jani ina ke lo bajel ina jalum jal to ko jan no ko na angiring tar ji kegi no surun sabaki ba to bir ke nas do bi do holoke ela surule surpi ne allo nangal lom pi nan dai ka orre kinna na makeen se te so le ka ki diga lawlu ki da insa ba ridi ke na tara sa ba dogol uto wa ire le lanje ta bombar nga uto wa de kinna tara sa ke baba ko wona skeringa madlom pe ela sa ko el balanji bar si janan yelom bi gisi na te oba alam bar nga si janan wala ndi ngor si janan wala ndi oreng barang uto wa ki dalye ke na pe lanji ke la si janan lom pe na la ko ba yelompi aba lona kela uto ngasen nan kisense na ingwalang ela empiana alan kanane yelompi kuroske asin tin bela duo se lampia kela yelompi kuroske na summa kuroske maraji be matin kirin ku intel direct na njamel ka inan alum na ka inan alum no jimanen din to bumba enja gel del dingwe jang na lompi tewa na alan dog din te bungalan jono gud janas injiwi gisi lompe ayla dombarangan ewel pia na alan din te bungja gisi lompe ayla adiyanan ewel tewa dulding kwesi wodam sela ewel kewe wala adiyana kenna le wodam tike na asan ken azbaba jalom kin adiyana dogalele ayina kan alan do ajow banas erdik kan kishin jindelen putton ding nama deng asde la se baz yawal ki sensi lompe ge den tala ngineland dimbaray lompina esko balan din ti puto yene dimbara vazia no lompin kwala manin dimbara si yoni
namaslia kiertiyongi ela unna lompezato joingi.

lompie zatu joyingi kiyankona zatu joyingi zge ingwa mendin dimbara nan kape kape ba jiye sel joyingi ela unna ka ewa abanni fiani jiye si janan bakasi na janan kaamu alba ko ngutu agena janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ina elna remembia duldin ko ei na elna dombra kele se remembia na avadok jegila kidik longa diang alki wa kimitil ingamia kinken sen agi nesen kwal kwa kimitil ingamia duot na koronga pibe kie abo duojel na kwaso ngwaju mona kene ke ne jingon sen jodu tal koronga pibe kie baisi ngwa alba lompi deling duot al koronga pibe deling dio nyet inan kie ah alba allah deli no koronga pibe na adilor na ken kwade al allan keringe ken kwade no kuldian kwage na dombor ngasi yenge na rimmen kawe na duo ake bazan ke lompi gari nenga duo ake bazan ke alla gari nenga duo bi duo alba khalige na lompi te waye sina lompi pia adi duldin kwe adi bayme adi kei koromba pi min iri ambiana je na mani duo yel ela wona ji lagal abay kingun kiena alma bagalad mono benjamel balompi ko alompi deling na kela kulinga na dulding ko be dulding ko lompi en kwa dulding ko be dulding ko si al ewa al nyetin ko ronage dai eten sole de ka elne walan dombore ninan remenga eten sole gile jamen idi dio ka koron ta garan abadi kinna na ma belanga amma ngage barnga kisense na kin ko el kwa ona dombore si gutka ki kere dio ka ngana kuro wanga kere dio kangana na tok tok kurel kelal duo elnes ki ngasi kere dio rivi dio illa nesin kwalba inan jang na inan jang na inan jang gel tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inan jang asan asan kawlo i joengi kawlo murre asan jimang na kawlo al kelal jeyi ay bat kawlo to le kwangal jeyi al kere nden kawlo lo dio ela itara school miri miri ngawala mirgo mirgo wala kaka na hawa tabi akefo alna man ni fena kere dia yuruna tawre yuruna tabu tawre ya joru kayla pali wala kwadi se kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi se kenga na kurulba bar nga kisense kelang in kar sal kuro evelang evel ka wela la inwa ji dobi dosi denga jilelbo ital den tas kire lombing a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal dobi do dosi den elay le fak ka dosi dosi korong ring do al duiti ne le dosi del na kesembi adi in do dingi ne le dosi duiti ne le dosi del na kesembi regal in do dingi ne duiti ne dosi del na kesembi ina bako wa do koroba ele dosi ki demba jonde nan maraye le akwasi asa koran paliti a utonga to lenga njay na skwasi koran paliti a ay do ina to lenga bi na ka dombres donke na ay do el jitivi al jitti nan so mapi na kas dombre donke le ari kenas ko sikir gel pide ji na ke bon awuna simbon di bang mara le ji na jerri ay ete dombre tal undul na ki dem bele wal gal ki den shar gis ka sikin mudon ko sakin pi ay ko ngi wala ay sabayla na inal lake na ke ko ka ngi na ko sikirin kele na torin ngalim bo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin na ki aba dosi lodi goyi yel ba longal ko nyete si woyina inam pya na inam pya kando kero gendalang dombre dio leji mara aba indori gi nene ne indori gi nene ken kwa okin kora kergelge mara gi le na majon nas nas gari ne jawol gal nas gize nja ay dodi den sa bason te ay naka dombre le bo do na dorate ko sa ko el bake ba aba umma na in balle na nas gari nga ko den juro gutiaw na magil yen do ndo marasa sa gut pi al inam pi ay ay long kaangu wala kaangi din do marala di nante ay namas galin do legin do marasa gut pi namas dogja namas jogil hi ndo mbore asa ndo gut mi do ginan tolle kaangi albas gudia ji namas jumule adense ay digi na do kibaji do ke basan do simbelin ji alba insi jundina en lejel na insi jund no ma fi kalam zel lompi na kwa lompi do bi do so horreni wal galden baj ene alan keke kin kina ma inkam menen kila zai dogi ting to waja kina ma inkam menge tenso alang au kwa nyetting ne yoro nga palingel alang ge yoro nga e palingel
ki kayong utong ala nyeting ba kergel kang mara surun sa baalang kaungina, burun sa baalang kaungina to birkeng. Burun sa baba to birkeng. Alan tirigin ni duwang el balang jizita lekari induwa na ina long na jina ina njalam induwa ke ina ala mamma no ela duwa di la oran siti wala dingo reba ay undu nas jisi nambeleng adedok dingo rey na undu nas jisi nambeleng yese asa aange ela duwa dayang reba na ela duwa dok dayang reba na man ming kering lo le jawang li gari ni nas kwasi ke lo utapi kin nama beleng ang kensi ngayon bar nga kisi ense alang awki na guta si kurgulo nak surunga se ko ngi ay dobe do se kiken kerge ela un aba jinjelol ela do koronga ela do koronga jisi gato aljusa jisi ability aba al jinjelol ela do koronga jidi woro kay jonde nanam kin ma kense ga ena na kirte barna kisense dobe do lan den tabunja barna ki credit yoka mara eten sok lel di badin ka kwadi kurul na kwadi kay ngi sena credit yoka ina skuringa na akurul ba ay buro tawro buro na deldi si bagil ay na lompien ke ang utong hasbi iso nga kwa ay si kiwe na kwa ay keng. Kwa di doa leza atos kawusin dia. Kwa lasang kawusin yan. Naki kain sang alba doa imbara si. Jika jang na jika jamba na kia jawa na jika jawa na kaja jawa na kaja jawa no. Kwa imbara nga juro nga bauli. Ari apa ital ki dayang irike aring apuna aring jiti. Alangi suru bawengi ela impal jitin jiti ela in wale so jiti. Wale so jitin. Alan duo jidi lo al jidi ngine jidi ele jangana duo el na ito kajawe na karajawe na jidi lo o na kinjen na kela se am. Ati janayana le jel janayana rug jana ba yenge suru nando giyay. Al jid evel jangana kin utuwa simmoa kela jawana kin utuwa kin taringa nyet jawa simmondi. Hapes duo janayana kwa janayana janna. Na duo el na ito kajawa. Inan juaba ai indo kasike ka dorai ayla ina toja olan nakade erit oyenge ilona ngaltalai nalom bingis kwa kinguta kinse ala jonde ba min din surna man kin dorana man kin mine asa yangala jonde ba ilola la kasi ila tala ngana duena duin tala ka kurwa sa ma duela duin tala la se bo walga duin wolok se bo inan waba ai alam perdelit oyenga lan kadok ona in enaye walga erita sa ye kenai ka juro wala yasinsing in wa ay jal ida jong nama ida dimbara si jeng nama dimbara si jayna dimbara si jogor gor te khaybara surzi piyaza wa jiza to raz yamba din sur wal din yore lo raz yamba ka duwa tok sa samme baka sabba o doksi samming in nanama kiyan singa ke lage meni ngalang ritin diya ngoro ka alye kise ayesa ye kinga si wari na ayesa ye kinga si rigel nal kwa si jundi deldin diyo na kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe niki eten sogle al na manni fiana min tori nas kay na surnga se enkela sultanang dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan ba ele sa buruke da sultan ba ele sa buru jobo duake ba sa ke sultan enke an kora fakre ngindere sultan ba ele sa buru jofo nas buru don ake sultan ba ila alke miskina kuombe ba. Sultan ba ila kisense alke kwang dere loke na tondok ouba. Torigin ke ankuringa ba dombara ila jaungi. Torigin ke ankuringa. Abas boru diyo derke. Aba den boru derke na yensu long al borun den kuri. Tore tongo ba. Juta lo bi lo alba ke enkel daga keida. Ba ke enkel daga nga rajil. Pugu ankarale ungi. Taro ankarale ungi. Lo bau diyo la ikriti. Kaya dia lay kriti tongong omba na masing ila surusi de lo wing na maleke se de lo ping na sultan eng na le toru sultan kya sultan ila bar ke rido ngo ga ga ga nas le ki kwang wala ka enang alum wala ka ang wala ka no ak na miskina ke la ke na ko me na jigal je ki na mandok boru waker na liyo na lombal bor kal dok boruntu le jong na de raja ne bo kal boruntu le jong na di suraju boruntu le tip jong anang el boru boruntu ko to ga ja jona de entu le tip jong achana ki torba sen kelni dua sultan alba tole tipke alba tole tip o regale alawma jona ide jong ila dagal kwase kaldena e keldia kayani girgal kwase kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lona duoki sense lon an sultan jannas an sultan jang wala lan omda jang wala sarta jang wala kajang
ye eriki kona.